0: Urbanized City, kamatuoran ayana inyo ang mga mayor or mga mayor sa mga kalungsuran sa 1st ug 2nd district sa Zamboanga del Sur, inyo manggiing nanadaan nga no jud kayo dili magno tikangkang
1: yes,
0: wala na budget dayon na ning istorya mangina sila, di ba? One of the mayors nagpa-interview gyud nga yes sila nga mahili urbanized city ang pagadian, pero no lang gyud ang ilang ibutar dayon unya ogamo suicide gyud ang atong mayor sami ko sa pagplebisito ni atong panahuna. Perte mang dako as gasto unya pilde lang gihapon. May
1: paghihimo na lang sa mga proyekto, sa mga proyekto. Kabaranggayan ni Dakbayan sa pagadian unya.
0: Mao nay rason ha.
1: Sige lang panghilabot sa mga proyekto ni Mayor sami ko. Atong kumustahon din ha sa Barangay Dipaya, Labangan, Zamboanga del Sur. Pila kakinabuhi ang mawala ay maaksunan ang matulay dire sa Barangay Dipaya, Labangan, Zamboanga del Sur.
0: Agoy.
1: Atong basahon ang artikulo. Daghan na kayog nakabsan o kinabuhi tungod sa maong baha nga mulapas tulay kundili malumos, malusot sa bangag, Luoy Town kayo, gikan nang inabuhi pag-uli malumos or malusot sa bangag. Estudyante magtutudlo, pirme stranded kay kusog kayo ang tubig. Usahay ang estudyante o maestra, mga pasmo kay dugay kayo mo hugbas o magamay ang tubig. Ang uban mo pugos o tabok kay gaunahuna sa pamilya o hayop nga nabilin. Pila na ka politiko ni promise og ni og sukod ani, pero naabtan na lang pila ka tuig, wala jud taon maaksunan. Unta oy maluoy, maluoy mo maaksunan na ni ninyo kay looy kay ang mga tawo, basa kayo sa ulan gikan ga biyahe. Unya pag-abot sa tulay stranded, kagutom og katugnaw dili lalim. Ani, pero naabtan na lang pila ka tuig, wala jud taon aksunan. Unta maluoy mo aksyonin ninyo ni kay looy kay mga tao, basa sa ulan gikan sa biyahe, og pag-abot sa stranded kagutom og katugnaw og di lalim. Atong panawagan ang probinsya sa Zamboanga del Sur, asa inyuhang nagpungasi nga mga proyekto kuno.
0: Mm-hmm.
1: Ha?
0: Nagpungasi jud?
1: Oh, nagpungasi daghan ko sa project kay nakadawat din sila. Nakadawat din sila malita katong pagpirma-pirma sa impeachment ni Bibi Sara.
0: Yes, kaduha man gud gyud to.
1: Kaduha din sila nakadawat. Asa man na inyong mga proyekto ron, mga katulayan, dinha sa Dipaya, Labangan, Zamboanga del Sur, adunay nagmulo, adunay gareklamo. Klaro kasi picture, gabaha o. Desod gigtabok ang mga katawhan. Asa mo na inyong ipanghambog karon, ha? Oh, sige daw be, di na ba sila katubag sa pangutana? Bisag dinha gani sa Coliseum di asulod sa Dao Provincial Complex, kanang putaw gabarog, hangtod karon ron, ikapang katubag ilang spokesperson.
0: Ah, sige na lang, oy, balik-balik ko na ito ng istorya nga.
1: Kita.
0: Kanang magdalatag basket niha, kay kauan, mang muha unya ta, o kuan, nangatay nga mga sikwa, kaning ang lamira ba na siya utanon, bisan o kanang bulak pa sa sikwa, umautan man na siya, labaw, ng bunga niya, mga paliya, nga mga wild nga mga paliya, mangatay, mangina diha, kay kuan man kining wa man na ati man na ughuman kano sa paguna mauman many years na na.
1: Yes, kuan din nagsugod din ni adtong 2022 og 2026 hangtod garon iskeleton paghihapon ang maong Zamboanga del Sur Coliseum, a coliseum for the people, not never ending construction. So atong naibawan duha ni kabidingan hangtod garon kalansay pa man
0: never ending story.
1: Mao ni hinuklugan mga katawang Sambosuryan.
0: Katawas kili, nagka-antipara.
1: Galiman ka, 2022. Unya, 2026. So, paghapon na human yung Coliseum. Ingon mo, daghan mo pundo. Nakadawat mo sa malita nga kuan, kanang pinirmahan ninyo diha, pinaspasan sa Kongreso nga kung mapirma sa impeachment complaint ni BP Sara, makadawat og malita, mga flood control project, kung sa pa ng mga proyekto diha. O yan, nga no, hantod karo pa na human yung mga proyekto ng mga substandard, mga substandard, yes. Mga ghost project, mga flood control, labi na karon gasigig ulan. Be, asa, tubaga.
0: Oh, asa, tubaga ninyo, kay wa na pod may oras. Kamu dako kay mag oras diha, di mo katubag.
1: Yes, atong basahon ang mga proyekto ni Mayor Samiko.
0: How many minutes na lang, Dodds?
1: Pila na ka oras? Gamay na lang?
0: 3 minutes more to go.
1: 3 minutes. Atong basahon, improvement of drainage system sa Pulo Caltachera, Barangay Napulan, construction of sidewalk with underground drainage along Epis Paris Avenue, Junction Oro Street, Sagun Street, Barangay San Francisco. Construction of sidewalk with underground drainage along Sagun Street, Junction Epis Paris Alano Street, Barangay San Francisco. Dili lang sa Tacotob.
0: Yes. Unya dod sa kanang naglangkob ba na sa how many millions?
1: Dili na ta sa kuan, drainage sidewalk with underground drainage drita. 13 million.
0: Okay. So lahi tong katong na ay mga road construction and improvements. Well, nagpahadayon karon no, gisugdan na og nagpadayon karon ang 2026 Business Week and Third Zamboanga Peninsula Investment Conference. Pinaagi sa ato ang Pagadian City Zamboanga del Sur Chamber of Commerce na sa C3 Mall Conference Hall. Unya hangtod pa kanis laga gusto uno. So daghantang bisita sa dakbayan sa Pagadian. Atensyon na to ang mga tricycle and bao-bao drivers. Kinahanglan na atay mudo mayong batasan sa ato ang pagpasakay sa tong mga pasahero, ilabi na daghantang dumudoong karon sa dakbayan sa Pagadian bisan mga residente sa atong syudad. Wala tay time.
1: Oga, ingon man usab ang dili magpamahal og pritihan, yes, mga tricycle driver. Kay daghan ra batag bisita nga mga anhi dinhi kay
0: atong sa reklamo.
1: Aktibidad unya. Dapos salamat usab tano sa sub-sub nga operasyon sa tong city traffic nga pinanguluhan ni retired Lieutenant Colonel, Police Lieutenant Colonel Lite. Tungod kay 30 kapin kun kulang ang dakpan nga mga kulurom. Og gipasabot usab ni Mayor Samico kay gipatawag man ni sila para makuha ilang babao nga pangita na lang mag franchise. Kaya og nanginabuhi mo, mas labaw yung nanginabuhi ang kanyang adunay franchise og magansi pagyod kay nagbayad og buhes og tax dinhi sa dakbayan sa Pagadian. Nya kani mga kolorom, igalap sila mo dawat og plite.
0: Mayon, gita nga ayaw mog sakay og kolorom kay buwahan magkinaunsa ang panahon. May mga butang mo nga mabilin.
1: Yes.
0: Kinanglan nga makuha ninyong plate number daan. Wala na.
1: Apigin wala na tayo yung oras. Dayo sa inyong programa.
0: Suko na
1: sa
0: ilik.
1: Ang kakuhan. O ako, niyang galas kanginan sa gihapon, Dodge Marzon.
0: Sa ngalan sa itong amahan sa siyudad sa Pagadian, Mayor Samico o sa Pagadian City 15th Council na diya sa City Councilor Jigerariusa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Acidilio. Regards daw, Dodge Marzon. Dodge Marzon, pinakagwapos di buo kalibutan ni mo, City Councilor Ariel Lim.
1: Mara ba naman gagawin?
0: Yes. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian, Asenso Zamboanga del Sur.
2: Asenso Pagadian, Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.5 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Puyatay?
5: Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-case ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3
2: LFM.
1: Best music.
3: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD. Mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig. Upang makaiwas o galing maghugas ng kamay, sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktora o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, linis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: Horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
2: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bilabila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
4: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
3: Sa bilabila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom, rapagluya na ka?
3: Rapagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yod ang bilabila coffee.
2: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bilabila.

0: free.
1: The strongest bell.
2: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasailalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: dahil na. Send Liniment Oil. Mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Send Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol. Send Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Send Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Send Liniment Oil Ray, kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Send Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: 13 after 9 in the morning, Joseph Vincent with his version of Ray Valera. Kasi kuha na ako kasi ito original ani. Ray Valera with Kahit Magputi Na Ang Buhok Ko. Mamahalin pa rin kita, of course. It doesn't matter, may buhok man o wala. Basta love ni mo ang tao, di ba? Wala man ay bali. Ang importante, nagkahigug mo ay mo. Dili mag-uol nga, nakaputi, nagputi na imong buhok. Padulong mag-unaana. Bisan pa o magsigitag tina. O padulong ragyan gihapon. Kadugayan, may ngon nagyan imong buhok. Undangi na ng tina-tina ba? Undangi na ng tina-tina kay masamot kong kapatay. Masamot kamatay ang buhok. Kasi dili na yata mo sukol ang puan. O dili na effective ang paputi sa buhok ay paitom sa buhok. Diba? Kay later on, as we grow older and older, murag wala na'y kuan, wala na'y power. Dili na kaayong mutuo ang ato ang buhok sa mga paitom-itom. Diyangan, mayingon siguro atong buhok. Ngayon, mag-yug ka. Ngayon, dili mo dawaton. Ngayon, ani, nag-yud akong color. Ngayon, imo pa man siya kong koloran o lain. Nice man po ang puti nga buhok. Especially if kanang maibitaw pagka-atiman paghihapon, bisan o ngayon, ana, na. Okay, rana, uy. Wala na na'y problema, matambok, maniwang imuhang partner, glove na imo, dili na igbali. So, di ta mag-uol. Di ta mag-question sa tong partner. Love pa ko nimo. Eh, di ba, mapakit-cute. Di ata panminsan-minsan. Love ko nimo, maingon ani ko. Charing! Pero tinood, mangod na. Asta galing ng mga laki. Mga ingon ani, ako siguro na mga laki, no? Love pa ko nimo, ingon ani na ko. Dili na ko kabalo mudula o basketball or ani na ko. Siyempre, pre, wala mang good na. Pag love ni mo ang tao, unconditional good dapat ang paghigugma. Dili kay lahi po nang adi natin ka-ilove, di nakakabalo mo dula o kuan. ML. Di nakakabalo mo going to war. Ngunana ba na? Kaysa una na ako giapilan mo war, want to man mig war. I don't know kung saan ang kuan, kung saan ay pamaagi na sa ML, kung saan tawag na. Na po ba yung ML ron? Pero marag na pa man siguro. Anyway, just a little reminder that if you love the person, you love the person ang tibuok niyang pagkatao. No ifs and buts, okay? So, dili mag-uol, puti na imong buhok niya. Okay, ragyo kayo na. 9:16 in the morning, we pause for a break and be back with more of your favorite love songs right here on The Morning Bell.
1: Strongest 106.3 Bell FM.
2: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat. 106 points.

0: horas, a las 9:30.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe, nga taga Carmen Surigao del Sur, nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
3: Nagtumar ako sa bila-bila, duhaman ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman makapan nang tapos ako kamot na ingas-ingas na ako koan hapias bila-bila kumanak makalakaw naman ko.
4: Tutusan na sige tayo nga
3: na stroke.
4: Na stroke ka. Mm-hmm.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderate.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
6: It's Annabelle on 106.3.

0: 106.3 Bell FM.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
4: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Ang

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Tinintanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Winak, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Hey, nay, uy, kung saan ang mugod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
4: Unsaon kaanin nato ba?
3: Ay, pagdali diha ka onak aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
3: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
8: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuang yun nga nagyon sa ka-usaban.
9: Taas din sugar si mga asawa sa
8: 11.7.
9: Karon?
8: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
9: Uning baba,
8: baba na. Gikan mong kuliha.
7: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: this away. 106.2
1: Oras, alas 10 y media.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagpuan sa dugo is 485 git ang niyang sugar. Motong lang palit ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan. Malagan, Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
5: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: It's Annabelle on 106.3.

38 after 10 in the morning. That's a very beautiful song right there. That's Len Spot with I'm Proud of You. In case no one told you today, I'm very proud of you, the person that you've become. Na kagawas ka sa imuhang mga doubts sa imong kaugalingon. Congratulations. So many things are waiting for you ahead. So kalma lang. Padayon lang ta. Fight lang kita kay lisod po dog di ta mo fight, di ba? Dog di ta mo fight pasagdaan lang nato ng problema. Kinahanglan maning kamot lang tagod. Pero dili po nato gina-pressure, i-pressure atong kaugalingon nga mahumandayon. Na kinahanglan ingon ani kay I think mas ma-frustrate ta. I-pressure nato atong kaugalingon magpadala ta sa mga istorya sa ubang tao. And then dili na mahitabo og dili matuma ng atong mga plano. Mas samot nga masakitan ta. Padayon lang ta, bahala na sila. Daghan kay sila istorya, bahala na sila diha. Basta ikaw naning kamot. Okay? 10:39 in the morning.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon. Music
2: power. The strongest 106.3 Bell.

0: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Daghan og tambal ipanginom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
5: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Item number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11 y media.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
5: Kapoy kayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy kayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano na maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingke.
6: Madre na, palingke.
5: Oo, maligya ko diha.
6: Ano ang palingke, ano mulay?
5: Mais.
6: Yung kung bawon mo sa kanay sa naminaw karon na sa yung isulat sa yung bat na mawala yung mga kapis sa panawat ni sa to na doktor.
5: Katong wapa maka sulay ani sulay mo di ba mawala mo ka kapoy ako bitong bata nga na ako nang uma hindi po di ang inom mo gamit niya ka nang gikas sa trabaho padong sa trabaho mo inom si ani siya makawa medyo ni ka kapoy ma mo gini na pilit pero mina ko palitan Soledad Rodriguez Madaong Dagong.
4: Busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila paragis bila-bila paragis bila-bila.
8: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235. 106.2.

Salamat idol sa panunood. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-on yung notification bell button para updated ka sa aking mga music remix. Thank you mga idol.

0: 106.3.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Tell me who's the man, ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pagkatake na ko, magikabuhi ko, niya pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung bumangon man ko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagkuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kapoy nas gigalimot, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Ang

Mix club, dancing to the beat with DJ Eric.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabagting og kabalkada mayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC.lit Balita alauna. Nakadawat na ang 500 ka mga parent beneficiaries sa Tara Basa program, sa ka-tutoring program sa DSWD sa Lapitan City. Nakadawat na ang 500 ka mga parent beneficiaries sa Tara Basa tutoring program sa Dapitan City sa ilang 4,700 sing allowance matag usa human sa 20 ka adlaw nga session. Ang programa sa DSWD nagtumong sa pagpalambo sa kahibalos pagbasa sa mga bata samtang gisuportahan usab ang importante nga papel sa mga ginikanan sa ilang pagkat-on. Inyong nabati ang daklit balita launa. Ako si Bagding Baydin Webe, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC.lit.lit Balitan.
2: 106.3

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsaon sa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: 106.2
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Break it down.
1: Horas a las 2.
2: BBC Duck Lit Balitan.
3: Kabagting o kabalkadas, ani ang BBC Daklit Balita, alas dos. Suportado sa Department of Agriculture, PRDP, ang gihimo nga Provincial Commodity Investment Plan 2026-2031 aron mapalambo ang sektor sa agrikultura o pangisdaan sa lalawigan. Nalakip sa plano ang 15 ka-prioridad nga commodities, lakip ang humay, mais, kape, kakao, lube, guma, abaka, kahayupan ug mga produkto sa aquaculture nga magsilbing giya sa umaabot nga mga proyekto ug pamuhunan alang sa kaayuhan sa mga mag-uuma ug mangingisda. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita, alas 2. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
2: BBC Duck Lit Balitan 106 points.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Magandang hapon, Luzon! Maayong hapon, Visayas, and Mindanao! Let's make your Tuesday afternoon a more exciting one this July 28, 2026. Alas dos na at ready ng muli ang instant pa-premium mula sa paborito niyong 2D Lotto at 3D Lotto Games. Ready na ba ang tickets nyo? Sa mga hindi pa nakasali sa Lotto at napapanood nyo itong ating programa, baka sign na yan para bumili ng tickets at sumali sa ating games. Siyempre, join na rin kayo sa pag-aabang ng winning numbers over IBC 13, DATV, and on our live streaming channels on Facebook and YouTube. Good luck, Lotto players! And to begin our game time this afternoon, i-welcome na po natin ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Game na rin magpa-premyo ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Hello po sa inyong lahat. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Isang magandang smile naman sa aming napakagwapong sir. Araw-araw, nagsasagawa ang PCSO ng pre-draw procedure para masigurong pantay-pantay ang chance ang manalo ng lahat ng Lotto players. Para sa highlights ng activity kanina, panoorin natin ito.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Pilipinas, sisimulan na natin ang karambola ng mga numero. Kayahan naman, hawakan na ang lucky tickets at tara na, let's play Lotto!

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: 106.3. This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: 106.L. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
4: The strongest. The strongest.
0: Oras, alas dos y media.
3: 106.L.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
3: 106.2

8. Day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 6.BBC.lit.lit Balitang Balitang.
7: Kabagtingo kabalkada sa anyang BBC.lit balita alas 3. Gipadayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iyang State of the Nation Address 2026 ang kapin 500,000 nga mga balay nga natukod ug napunduhan na sa gobyerno. Lakip ang kapin 100,000 nga dugang housing units nga natuman sulod lamang sa usa ka tuig ilawom sa gipalapad nga 4PH program. Matod pa sa Pangulo, padayon ang pagpaningkamot sa administrasyon sa paghatag og luwas og maayong puloy-anan alang sa mas daghang pamilyang Pilipino. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini sa Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat og maayong adlaw.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
8: Yeah. Check this out.
9: What about check?
8: Brand new track from Bell.
9: Uh-huh.

0: Tell me who's the man, o kang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: 106.0.
2: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
3: Nay, uy, kung saan magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
2: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
3: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
2: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak, aron kuyugan ko nimo.
3: Nay, uy, may problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
2: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Ug sinsing, agihatag itatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon. Inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: 106.7
1: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
2: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

Negócio biaço e pior não me 106.3 Dials of Frequency para Ikao Happy Everyday. Um gosto com R&B, hip hop, love song, patina medley, tune in the ring. Batali gulang estudiante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the stage station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga nama sa Europe, paboritos mga labas sa Europe. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahe mo, Bell FM. Mga bagong kanta.

0: Now tell me who's the man o gang station sa tanan isingit mga higala Bell FM na kita yo yo yo Bell FM break it down
1: oras alas 3 y media
2: 106.2 si Nanay Bene Galacio 60 anyos na nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, daghan jud akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisay yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Sixteen ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa o sa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklog sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
4: 106 points.

0: 106.0.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, nanggalan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di na dyan maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: 106.0.
6: Melton Sugar.

0: Pina kanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106 points.

0: oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
1: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
2: Kabag di kabalkada, anihan ang BBC Daklit Balita alas 4. Dakpan sa mga otoridad ang sa 40 anyos nga negosyante human nga nakalapas sa anti-fencing law of 1979 kung Presidential Decree No. 1612 sa gipahigayon nga manhunt operation na particularmente sa Purok Ono, Barangay Kagawasan ni Matali. Ang dinakpan na pag-asan kinig warrant of arrest pinagi sa Municipal Circuit Trial Court di Matali sa Buang del Sur nga pinisahan noong July 27, 2026 nga doon ay bail ban girekomendar nga valor sa 30,000 pesos sa bugti siyang temporaryong kagawasan. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa Dimataling Municipal Police Station na o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka bato kaniya. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting Decisyon Florence sa FEMA maayong hapon.
1: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
3: 6.0. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Ang

0: 106.7 L. Sad Celebrity Beauty Soap.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
4: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas ko po ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.2

0: Lock it down.
1: Horas a las 4:30.
2: 106.2. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to build
4: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines o sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanya gusto ang delivery service para sa mga customers. O sa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Hardware. 106.2. It's Britney, bitch.

0: 106.0. Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
1: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako

0: 96.3.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana
0: 106 points.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Hello, Lotto Philippines! Humanda na sa isa pang round ng swerte, saya at panalo ngayong Happy Tuesday, July 28, 2026. Very easy lang maglaro at manalo sa mga PCSO games. Sa halagang 10 pesos sa ating digit games at sa 25 pesos naman para sa ating jackpot bearing games. May chance akong manalo ng libo-libong papremyo at maging susunod na Lotto Milyonaryo. At ang mas exciting pa sa bawat Lotto ticket na bilhin ninyo, bahagi po ang binayad ninyo ay napupunta sa charity fund. Kaya habang kayo ay naglalaro, nakakatulong din kayo sa ating mga kababayang nangangailangan. Kaya Lotto players, ihanda na ang mga lucky tickets at tumutok na sa IBC 13, DATV at sa ating official live streaming channels sa Facebook at YouTube. Good luck, Lotto players! At para mas masaya ang Lotto bonding this afternoon, nag-imbita kami ng ilang Lotto players from the gaming public to witness and certify our live draw proceedings. Also joining us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator, isang magandang smile naman sa aming napakagwapong sir. To ensure transparency and credibility of our draws, we conduct pre-draw procedures every morning. For the highlights of this activity, let us all watch this.
2: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: This is it, mga kalaro! Alamin na po natin ang dalawa at tatlong masuswerteng numero. Tara na, and let's play Lotto!

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon ragyon, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
2: Zed Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi na ako'y allergy ba, nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Zed Liniment

0: si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting nga na ikukuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
1: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili pwede mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako, 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
4: 106.2

0: 96.5
1: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
3: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alasais Imedia.
4: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, gana dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
5: Ikapila man mo si Imnon?
6: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
6: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawang ko nagpansa sa kong sa kuan o, jabiti. Gani o, Puro nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
5: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
6: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
5: Tagaasa?
6: Upper Limatok.
5: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka ron.
6: Dapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
4: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
7: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
8: Dili.
7: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
9: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Board o pipinka.
7: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni kanan.
10: Paidiga! No. Bada!
7: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masaktan sa tadiro!
10: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba'y jigaw?
7: Gikan ka ron! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo! Dugo!
7: Silan ko.
11: Di mo nakacheck ko. Pero, bakas niyon ako. Dato nagwit ka.
7: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
11: Unsa?
7: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O kana, way lain kundili si Takla.
12: Tinuod ba ang imong gisulti, Jerko?
7: O Takla, maunay tinuod. una palang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
8: Jacob.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni OG Kumpo Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, buspanto siya karon, may nakayo.
5: Taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
5: Aning baba?
4: Baba na. Gikan mong kudiha.
5: Unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tigkuminaw?
4: Ang akong ikasulti, sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hapon, may gabi, may kanlaw na itong tanan niya na sabi niyo higalas kanginan Ray Arellano o ban ni Lloyd Gabiana. Okay, shoutout time dayon ni Tamaglangay mga higalas. Shoutout ganito niya sa Luto Patulino City, si Nang Tali, si Linimor, Gabriel, Victor, Bimbo, Diana, Pulito, Pulapumog, Gika ni Pedro Pungase. O niya, diyasan sa Bugo San Fernando, si Amay Sibial, lagi kang hapon ni Pedro nga si Pedro Sibial sada, okay? Kung yung man, dia sa Lucia Buloy de la Rosa Calatrava. Si Lucia Buloy, dia sa de la Rosa Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay? Ay, patong sakit. Adara si Virgilio Briones, dia sa Kandulawan, Talisay City, Alvin Arda, dia sa Katmon Cebu, gikan gapon ni Ricky Bangis Garing. Kunya dia sa si Doktora Dinebi Balandas Talisay, si Mr. Manuel and Velma Day dia sa Bourbon Cebu, Ray Hurboda, Husay Family, gika ni BSI Bangang Sailong Founder, wala yan nga buong writer-director Oji Kumpo Prakasa. Okay, padaya ito mga ikala, atong may numduman ng ngagi, no? Atong may numduman ng ngagi, nga dito matog ang atong bida nga si Jigo sa tent nila ni Takla. Nga ilang gi patungan sa Gian. Uy, sila yung bayan sa dito sa si Arturo, nagdamgo uban sa ayang Delilah nga si Maria Picat. Pwerte taong nga nagaromansa sa kamot ni Hercules, bangang sailong. O niya, si Insek Wakang, nga igagaw ni Jigo, nakamatan sa hilaks babay. Uy, balik sa Bidilien sa Turibillas Beach Resort, nga nakamatan na nga itong malditang silalat. Mangita unta siya ni Bogart niya, pero kalit mo lang nagyaw-yaw kili kay may nasakpan ko no siya. Uy, ingunining na itabo niya dahil nalisong pa rin itong sugilanon. Budbon, bibingka.
1: Wala na si Bogart din sa among camping tank. Asa na kang kanahan ay... Sa'yo paros kabuntagon, huwag na siya.
2: Hala! Ano ba yun? Sakspas, Jigo, o takla!
1: O sa ba kayo nahitabo?
2: Sakspas! Sakspan yun! Sakspan! Sakspan yun eh! Ano, hindi na yun pa ka eh!
1: Onsa ko na?
2: Sakspan mo! Baya! Di na mga kanina yun eh! Isumbong na mong lalat!
1: Uy! Napati ko ang halando na kong pangan! Mugawas ko big magsusi!
3: Layaba ka, Bugat! Ano ko taon na mangli-li makasamong tent, ha? Ha? Kanahan ka dako!
2: Kamburang duha din ay sasood sa tent! O nagakos pa yun o!
4: Sumbong
2: na mong lalat!
1: Gano'n ni Jigo? Gano'n ni? Nag-ismiling hoy mo din ni takla? Hoy! Tubag!
3: Hoy! Uba na mo si Gian, hoy! Amo gipatong ani, takla!
2: Uy! Atik-atik!
1: Ay, nalamog pa katik! Nasakpan na mo!
5: Kawaw ini, uy, Jeko.
3: Ay, paghilak, takla. Ay, kabalaka. Ako'y bahala ini. Wa tay daotang gibuhat.
1: Wa! Nagkaklaro, ana! Ang tagkaroon, naggakos pa mo!
5: Uy, iku palihog, Jeko.
6: Excuse me! Excuse me!
5: Oh, diin mang kajian.
6: Wiwis man ko, ate! Iyon na kayo, Jian!
3: Dali na, Jian! Dali na! Balik na sa paghigda din sa among tunga ni Takla.
2: Oh! Liyo mo naging bata!
1: Di klaro ni mo, Bogart! Uy, tana, uy! Mamalik na sa tong tent, uy!
3: Kadiyot una ninyo, Bogart, lalat!
1: Nga no?
2: Oh, nga no?
3: Sa sunod, Bogart, ayaw pagsumbong-sumbong ni lalat, kay wa na na siya'y bilis kundukhan, o ikaw sa lalat ay pagpasukusuko, kay wa na ko'y amor ni mo!
2: Uy!
3: Sibat na mo! Tse!
2: Uy! Lagi!
3: Pasensya ka na, takla.
5: Jacob!

0: ikaw ba? Ba't ka man lang sa kasumbong-sumbong bugart? Ay, nahilaw, hinuon ko tiya.
1: Lagi-lagi.
0: Ngayon may atumasab ko nung ka sa tent nila ni Takla?
1: Ah, kwan, dito na ko sa tent nila ni Jiggo o Nanoy. Pero wapas Jiggo dito. Ang bakti naman nga, sinunoy mo eh. Ah, naghagok dito. Mau na doon ako. Tiabtunay na ko ang tent nila ni Takla. Kung dintog yun ang karahan nga Jiggo, nagkakusog si Takla.
0: O samasay tuyo ni mo dito ni Jiggo? Nga nang ipangita man ni mo siya.
1: Manguta na ang tako. Kung nabay adik yung dapita, nabay mga adik-adik ba?
0: Uh-huh.
1: Kung asa makita kayo, antuon ako.
0: Nga naman.
1: Sigurado mo yung kung wapa to, mga to, kay nagtama man. O antuon ako. Kay utro masab ko nga di makatog.
0: Oh. Kay nagtama sab ka?
1: Ha?
2: Huh? Unsay sunod nga mahitabo. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Usay mong kasinatian sir?
4: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito tagom. Kada adlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula itong masugatan, biyay mati ito tagom, pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
4: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna yung makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
2: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga Sweet Lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kaayuhan, gikan sa kinaiyahan. Kaayuhan, gikan sa kinaiyahan. Programa, hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure, usa ka traidor nga sakit, tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
5: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumaran eh, kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bila-bila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako yung maintenance, na yung panahon niya po nga mutase ang level. Pero sa diyang nag-maintain ko ning Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung competition, di bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya. Digig ko na wala ko mabati nagkaluya.
6: Sa haplas yan, sa...
5: Dere ko sa liniment oil, ka ng giganahan ko sa Paragis.

0: na naranasan gid ako na wala ningo nga unsa nga kuan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan puno sa Ginoo. Okay kaya gid nga mauwan mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
3: Kay dati mga good sir, ako min station dili normal din nagdik atong kuan mangustin na

sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatik nga. Kung sa David, yung ba, marag makapool, gani, kaya maghila, bakit ko to, napay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga, luwag akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko itong inyong kape bitaw. Ang

0: niya pagkutkutun ganun kay magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplasan ako ato, nagkuhan ng ilang mga samadjer, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Buston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga baratian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Mugdili kaligutara ko ni mo eh. Kay patakal kay gyawit ya. Og di ko dukaon, ha? Nagtama na di?
4: Aka grabe sad nimo. Gahapon pa man kang wa matug.
3: Abot nimo. Abot.
4: Bogart, asa ka oy? Asa ka ba? Nga naman.
3: Ah. Wa kay labot. Kay wa kay but.
4: Oh.
3: Niyan ko si gawas sa resort. Baya, no? Walay kalibutas lalat nga. Perting tama ay ginagoron ay. Marag simana pa siguro kung magsiga ang mata ini. Kay perting matakalas butang akong gisoyop. O saan? Karong panahuna, ni mahal ang bugas, ni barato man ang drugas. Pero, baya, no? Kamantay kong lalat. Kamantay kong marasay nagkamatikod siya nga. Amats kay ko. Pero bahala siya ay. I don't care.
4: Tuwet.
3: Oh, uy. Baya, ni arasin ding langgam tabian.
4: 5, 6, 9. Adik.
3: Ang gawin. Nagyaw yun na sa numero. Baya, animo. Sorry ka ay.

0: kanay akong gibuhat, Iho Diego.
1: Kung maura di, doon na pa'y mga traga puno sa yuda. Paingon sa liti sa biliran, o sa kamutis.
0: Oo, Diego. Kaya nagkasiguro kung may mga apiktado sa blintong dapita. Ah, pero kining 17 ka track nga nahibilin, mapukos gid kini sa Northern Cebu. Lahos na ngadto sa isla sa Bantayan.
1: Labing mayo na di. Kaya wa sagmik abot dito sa isla sa Bantayan.
0: Sa Madridihos o sa man pa, di ba? Okay. Tod, nakasabay na mo karon ang mga truck gikas Mindanao. Sa Davao City.
1: O ba, dadi?
0: O gabi mo, iho, nakadahig kiko. Dili sama sa ubang mga politiko, nga ibandira gayod ang ilang dagway o pangan, ingon man apelyido sa mga dagkong tarpulin.
1: Usa naman din, dadi, ang gibutan nila sa ilang mga truck?
0: From the people of Davao.
1: Yun ang ilang ibuhat tadi. Wa magpaipan. Wa magpabaga sa ilang naong. Matuod ngayon ang ilang pagsimpatiya sa pagtabang sa Subo. Sa Subo ano?
0: Husto ka, iho. Husto ka.
1: Gani ang nakabutang sa mga tarpulin sa mga truck na puno sa ayuda nga among gida? Ako sab nga gipailisan. Primero Jigo Asakar Kers. Mao'y gibutang ni Bay Nunoy. Pero akong ipausap
0: o Subuanon, girls. Oh, very good, very good.
1: Ang 20 katrak, ninyo na di, kung sa may nakabutang.
0: Bangon Cebu.
1: Wow, nice kayo na di.
0: Ang tima nga Bangon Cebu, nagpasabot nga panag-iusa o pagtinabangay sa mga Subuanon.
1: Tinuod yun dat, kung dindot kayo, kung asan mo murong dati?
0: Konsolasyon na, Iho Diego.
1: Amping mo sa biyahe na di. Grabe kayo ko traffic ka nun.
0: Oh, Iho Diego. Tala, sige. Bye.

0: Ha, tak ahak bayi ini. Layo meninggal kong jelek kawan. Pero mingaw man. Kliso darbagay yung panahon ron. Tagan binuwang. Kay, ano, dagan naman sa kanin. Barato na magdugas. Kay, wala man. Tagang supply.
1: Ah. Oh, uy! Ah, ala!
0: Unsa kining bugnaw nga gidulit sa akong layo. Patay! Tulis yun eh. Bangag sa ilong!
2: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp makaapekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kay sa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
3: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo kalit na pulo ko, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
4: So, nakita rin mo nga,

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka bang ang kape? Makabalagsik og dugang sa atong energy levels, makasuporta sa atong brain health, ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruelco Studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Sir, mayong hapon nakita naka sa Parba Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir, nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. O, sir, mong ibati, sir?
7: Magpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yung siya nga nindot ko kayo. Initry ko, nagpalit ko sa Parba Pharmacy, nagpalit ko Bilabila o sa kabaks muna. Then after, o sa kabaks, paminaw sa paglawas, ngayon mo panghihi, maayon mo panghiwal may batiyon ko. Sa lain mga coffee, lain mga batiyon, buto-buto lubdub sa kalahin ng kopi. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel ginako, ana, wala nang buto-buto sa lubdub. Tapos maayong magpula sa mga ayos ang pagpangihi. Mga ginako ng bantay sa Bilabila, maayong ginsin kapi ha, mandayaw na pagpangihi, wala nang buto-buto sa lubdub. Ang mga ginako na kuha, nabantay sa Paragis, maayong ginsin siya sa tapang lawas.
8: Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
9: 106.0 A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
10: The strongest. The strongest.
11: Oras, alas 7.
12: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
13: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
14: R-I-S-E,
12: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
15: Nationwide.
16: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan?

0: gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan, huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
1: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan ng mga muli. Dito po naman sa ating paladudunan. Atid sa atin yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soup, at syempre pa ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Tayo po yung magkwentuhan na namang muli. Dito po naman sa ating paladudunan, tawag na yan 0969-226-9623 ay ating po namang numero mga kaibigan.

si Kuya Boy Bunawan ang inyong lingkod. Tayo na. At magkwentuhan na po tayo, mga kaibigan. Dito po naman sa ating programa kung saan inyo pong napapakinggan ang mga testimonya, mga patutuo ng ating mga kababayang natutulungan na ng ating po namang produkto. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tawag na po kayo, mga kaibigan, 0969-226-9623.

tumawag na po mga kaibigan sa ating walang numero 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating walang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagin dito po sa ating palatuntunan.

Tawag na po sa ating mga programa 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Kalulugan po.
0: Yes, oh, yes po. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Francisco. Taga-Hagla Mall.
0: Francisco. Okay. Taga saan po si Tatay Francisco?
1: Hagla Mall, Hagla.
0: Hagla Bohol. Ah, okay po. Hagna Bohol. Okay po. Tatay, ilang taon na po kayo, Tatay Francisco?
1: 54.
0: Ilan po?
1: 54.
0: 54. Okay po. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Ha?
1: Wala pa.
0: Hindi pa. Hindi pa. Okay po. Tatay, may ano po ba kayo, Tatay Francisco? May iniinda po ba kayong karamdaman sa ngayon?
1: Wala. Wala.
0: Ano po yun? Ahalang ko. Mataas po yung blood pressure.
1: Oo.
0: Okay po. Okay, tatay, may ano po ba kayo? May iniinom kayong gamot? Galing po sa doktor?
1: May maintenance.
0: Okay po, tama po yun. May maintenance po kayo. Dapat po talaga ituloy-tuloy niyo po yung pag-iinom po ng inyo po namang maintenance. Dahil ano po yun? Kailangan niyo po yun na araw-araw iinumin. Tama po?
1: Oo.
0: Okay po. Opo. Tatay, dapat po sinasabayan niyo na ng pag-iinom po ng ating rice coffee po yan. Opo, dyan po sa Hagna, makabibili po kayo ng ating rice coffee. Wait lang po, tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan. At para alam niyo po, kung saan po kayo pupunta, dyan po sa Hagna. Dyan po sa Hagna, makabibili po tayo ng ating rice coffee sa Hagna Community Pharmacy. At dyan po sa Manol Pharmacy.
1: Manol, no?
0: Opo.
1: Okay.
0: Dyan po kayo pwede makabili ng ating rice coffee, tatay.
1: Oh,
0: okay po. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa.
0: Okay po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton, tatay. Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po 'yon. Kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin, tatay, RISE.
1: Okay.
0: Okay po, kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin, RISE. Tandaan niyo po 'yon para hindi kayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo. Okay po?
1: Okay. Salamat.
0: Okay po, maraming salamat. Balitaan niyo po ko, Tatay Francisco, kapag kayo po 'yung nakabili na ng ating rice coffee.
1: Okay, salamat.
0: Thank you. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po. Maraming salamat, Tatay.
1: Salamat.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan.

Atid dyan, syempre, ng adi mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Dito po naman sa ating paladudunan ang inyo po namang mga kwento. Sa ating po namang programa. Tawag po, 0969 226-9623 yung adi po namang numero.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang programa.

0: Tawag po ngayon mga kaibigan, 0969-226-9623 mga kaibigan. Tawag lang po. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan. Hello po.
1: Ay, ito, maganda ng buti ko.
0: Sino po ito?
1: Si Jerry po.
0: Jerry, okay po, Jerry. Tatay Jerry, taga saan po kayo?
1: Dito lang po sa Iloilo.
0: Iloilo, okay. Ilang taon na po si Tatay Jerry?
1: 51 po, sir.
0: 51, okay po. Tatay Jerry, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa nga, sir. Bibili pa ako.
0: Ha?
1: Tumawag ako din ng karang gabi. Hindi pa ako nakabili.
0: Ah, hindi pa po kayo nakabibili ng ating rice coffee. Pero alam niyo na po kung saan tayo bibili ng ating rice coffee dyan sa Iloilo?
1: Oo, nagkita na ako dyan.
0: Nakakita ano, na po kayo?
1: Ano kulay yung karton niya? Nalikalimutan ko.
0: May yes, kulay. Kulay gintong dilaw po na karton. Gintong dilaw.
1: Kulay dilaw.
0: Gintong dilaw po tatay. Gintong dilaw.
1: Gintong dilaw.
0: Apo, tapos, ang spelling po ng rice natin tatay, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Opo, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. At ang ating po namang rice coffee, dyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, meron po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po natin, tatay, kapag tayo po umiinom ng ating po namang, okay, maghahanap ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali. Yun po yung hahanapin po natin para kahit papano po hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Okay po. At kapag kayo po nakainom na tatay ng ating rice coffee, balitaan nyo naman po ako. Okay po, balitaan nyo po ako kapag kayo po nakabili na ng ating rice coffee para ma-update po natin yung ating po naman mga kababayan. Okay. Ano po ba yung ano? Ano po ba yung... Yes. Ano po ba yung iniindang karamdaman po ni tatay?
1: Ano po, sir?
0: Ano po yung iniindang karamdaman po ninyo?
1: Ngayon?
0: Opo. Ano po yung may problema po ba sa kalusugan?
1: Medyo ano, nang siliro sa trabaho lang. Medyo... ano ba? Nananakit yung likod.
0: Opo. Ano po ba yung trabaho po ninyo kung okay lang po sa inyo?
1: Drive po, sir.
0: Ha?
1: Driver.
0: Opo. Nagde-drive po kayo. Opo. Sige po. Anyway, tatay, basta po ituloy-tuloy lang po ninyo kasi nakukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Kung araw-araw po nating iinumin.
1: Opo. Umaga hapon.
0: Opo, umaga hapon. Mas maigi po kung dalawa hanggang tatlong sachet sa buong maghapon yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay lang po ba, sir? Uminom yan na wala pang laman yung chan?
0: Yes, pwedeng-pwede po. Wala pong problema. Makakatulong po sa atin. Kahit po anong oras, pwede tayong uminom ng ating rice coffee kasi wala naman po itong side effect. Wala naman pong overdose dahil herbal po yung ating produkto. At basta po tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang yung pag-iinom po nito.
1: Ay, okay.
0: Okay po.
1: Sige po, sir. Bili okay po. Mamaya kung may time ako, okay, bukas.
0: Sige po, tatay. Basta balitaan niyo po ako, ha. Kung halimbawa nalibot niyo na yung mga butika dyan sa inyo, sa Iloilo, at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee dahil naubusan na po kayo, balitaan niyo po ako para masabi natin.
1: Sabi mo sa akin sa Cotona, pharmacy na Cotona.
0: Opo, dyan po sa, saan po kayo sa Iloilo?
1: Balikan niyo.
0: Saan po?
1: Liganes.
0: Iloilo. Diyan po sa Iloilo, meron po sa Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumaraw, Liganes, Estancia.
1: Liganes.
0: Ha?
1: Liganes po, sir. Liganes.
0: Liganes. Diyan po sa WVCS Pharmacy. Tsaka sa Farmacia Fortuna.
1: Oh, WAS?
0: WVCS.
1: Pharmacy man ata, sir.
0: Opo, pharmacy din po 'yan. Actually po halos po lahat ng mga butika diyan sa Leganes meron po ng ating rice coffee. Pagtanong-tanong na lang po natin.
1: Supporto na lang po ako bibili, sir.
0: Sige, sakali po tatay na wala sa Fortuna, lipat kayo doon sa isang butika. Kapag wala din po, basta malibot po natin yung mga butika, if ever po na wala po talaga sa lahat, balitaan niyo po ako at sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
1: Sige po, sir. Thank you.
0: Okay po.
1: Thank you very much, sir.
0: Salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.
1: Sige po, sir.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po. Thank you very much po. Tuloy-tuloy sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Liling Siriol Rita.
0: Nanay Liling. Okay, taga saan po si Nanay Liling?
1: Dito sa Masagisi, Bungabon, Oriental Mindoro.
0: Bungabong, Oriental Mindoro. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Ay, 84 na po ako. Mag-birthday ako sa October, 85 na po.
0: 84. Mag-85 na. Okay po, Nanay Liling. Nanay Liling, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Okay naman po. Okay naman ako.
0: Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Pag may pira, 3 beses ako minom ng rice coffee. Pag wala, ay naya mo, wala akong pambili.
0: Okay. Pero kapag may pagkakataon, pag may budget, nabili po kayo?
1: Pag binibigyan ako ng aking mga apo, yon, binibigyan ako, nagbibili ako ng 1 bag. Ay, tama. Dito lang sa amin, dito sa malapit sa bahay ko, ay mayroon ditong, diyan ako nag-order, di ang dami nilang binili, ay di ko salamat. Di na ako.
0: Tama
1: dito,
0: po.
1: Dito, kapit bahay ko.
0: Opo. Nanay, mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Nakatulog ako. Minsan ay alas 12 na ng gabi. Di ba ako makatulog? Yung pag nag-inom ako, hanggang alas 3 gising na rin ako. At saka medyo iba-iba ng aking pakiramdam sa aking dalawang at tuhod po.
0: Opo. Okay na po yung pakiramdam nyo sa tuhod po ninyo?
1: Okay na rin po.
0: Very good po. Very good po yan. At ngayon po, Nanay, bukod po sa inyo, sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Ay, wala. Ako lang naman isa dito sa bahay eh.
0: Mag-isa lang po kayo?
1: Mag-isa lang ako? Oo.
0: Okay po. Wala po kayong kasamang iba?
1: Wala. Yung mga apo ko'y malayo naman. 27 years na ako na nag-iisa.
0: 27 years na kayo nag-iisa. Kawawa naman po kayo. Kahit po sa gabi, kahit po sa gabi, wala po kayong kasama?
1: Ay, din ako natulog sa aking manugang. Ay, nag-iisa lang din sila. Yung anak kong asawa niya ay patay na rin. Okay. Dalawa kami.
0: Okay. Pero Nanay, wala po ba kayong ibang mga iniindang karamdaman? Wala kayong iniinom na gamot para po sa para maintenance po ninyo? Wala pong ganoon?
1: Yung metonymic lang.
0: Mm-mm. Para saan po yun?
1: Yun ang resita sa aking Dr. Yaso noon. Matagal na.
0: Para daw po yun saan?
1: Sakit ng tuhod. Sakit ng bayawang.
0: Okay. May phenomic. Okay. Anyway, Nanay, basta po pag may pagkakataon na ituloy niyo po yung ating rice coffee kasi makakatulong po ito sa inyo para mapalakas po naman yung katawan po ninyo. Kasi kailangan natin na malakas yung kalusugan po ninyo. Lalong-lalo na wala po kayong kasama sa bahay. Dapat po malakas kayo lagi.
1: Oo nga.
0: Diba? Kasi... yun lang po yung yung akin. Sana po magkaroon ng pagkakataon na kahit po papano may kasama kayo kahit po sa gabi. Na... Diba?
1: Oo. Doon ako nalipat sa bahay ng manugang ko. Nag-iisa lang din siya dahil yung anak ko ay patay na rin.
0: Okay.
1: Okay
0: po. Sige po, Nanay. Okay, sige po. Anyway, yun po, Nanay. Basta may pagkakataon, inom kayo ng ating rice coffee lagi.
1: Ay, lagi nga ako umiinom. Pag binibigyan ako ng aking mga apo, yun. Bumibili ako ng isang box. Kuminsan ay 3 beses nga ako mag-inom sa isang araw. Pag mayamot ako.
0: Tama po yan. Anyway, Nanay, maraming salamat po, Nanay Liling. At mabuhay po kayo. Lagi po kayo mag-iingat. At advance happy birthday po nanay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. God bless po. Salamat po nanay.
1: God bless you rin.
0: Thank you very much po. Bye-bye.
1: Opo.
0: Thank you very much nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat.
1: Salamat din. Ingat
0: din kayo. Akibigan si Nanay Liling ng Bungabong Oriental Mindoro. Akibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Anyway, hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito. Bilis ka ng oras, di ba? Ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sapagin sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng Rice Coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado akong nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar. 106.2 A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells. The strongest. The strongest.
4: Oras, alas 7:30.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago ako ang trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ni sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asaan sa bukas, na, dahil palingki.
2: Oo,
1: maligya ko diha.
2: Ano ang maligya naman na eh?
1: Mais.
2: Pickle. Yung ako bawang mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong isimul na sa inyong bati na mawala ay mong matapin sa panawas rin sa itong doktor.
1: Katungwa pa makasulayan eh, sulay mo, di ba? Mawala mo kakapoy, ako bitong bata, na ako nangumah. Hindi po niyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na napilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong, Tagum.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila paragis bila-bila paragis bila-bila.
3: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
4: Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Sed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudla nakasinati o kidney problems ni Sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney nyo ayo akong kilid nyo naka hindi nyo ko dugo. Mautong nakadungumangkuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan nyo kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta nakapin. Sabay na bista.
3: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: 106.2
1: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na, ning inko, mutisting anay ko kuan. Ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
3: So, ingon ana paragis bila-bila.
2: O paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
1: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
5: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
0: 106.2

Sa panahon karon, naanda na. Lapirmi yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: I am number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras, alas 8 y media.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
4: 106 points.

0: 106.3
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga ano ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung sa akong mungod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop, ang jewelry store, main and branch 2, located at Warlito Colmone Street, ug ang branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: bigay ng more chances to win. So stay with us dahil puno ng excitement at premyo ang gabing ito. But first, a quick reminder from PCSO. Let's play smart, play safe, and play responsibly. At mas masaya ang gabi kapag may kasama sa paghatid ng suwerte at good vibes. Here with me is Jay. Good evening, Jay.
1: Hi, Ash. Good evening din sa'yo. And good evening din po sa lahat ng ating mga lotto players and viewers na nakatutok sa atin ngayon. Ang taas ng energy natin for tonight, and we're just getting started. Kaya sa mga excited ng malaman ng winning numbers, manatiling nakatutok. Dahil bukod sa ating jackpot pairing games, ay may mga digit games pa tayong aabangan. Hatid namin sa inyo ang mas marami pang chances to win. So keep your tickets close and stay with us, dahil dito pa lang nagsisimula ang ating lucky night.
0: At para lalo pang maging exciting ang ating game night, narito po ang ilan sa mga lotto players who will serve as our lotto draw panel of judges from the gaming public.
1: Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit.
0: And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good evening, sir.
1: Dito po sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance ninyong manalo sa mga lotto games. Kaya naman everyday po tayo nagsasagawa ng free draw procedures. Ang highlights ng mga naging paghahanda, let us all watch this!
2: Sa isinagawa ang free draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable team selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Tickets in hand, good vibes in the air. Lotto Philippines, game time na tayo.
0: Let's not keep you waiting. Let's get those numbers rolling as we play your favorite Lotto games.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I am number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtutulong.

Facebook account o sa atong YouTube channel nga Prince Lark, madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, salamat o Dios.

0: Salamat o Dios. Nindot kayo ang mensahe sa maong awit.
1: O karon tugutin na usab ninyo ako sa pagulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong o alam na usab nining ato mensahe. Kung bala nung pulong nining

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing? Alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halat o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 6 points. Bell.
5: Oras, alas 4:30.
6: Maukini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
7: Day Michelle, interview ang tigaharong sa may na-experience ni Ms. Bigro.
8: Maayagid ay inyong produkto doon. Daghan siya bakting ba? Sa wala pa ko ka Bigro, lahat yun. Buta ni si bakting.
7: Karon?
8: Karong daghan siya bakting nga nakagamit ko ano yung produkto nga Bigro.
7: Kuna ka buka na kung mga anak imong bigal.
8: Sa wala pa ko ka Bigro, risi lagi ka bakting. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 ka buo.
7: 18?
8: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 ka buok.
7: Pag ikatulong panganak,
8: 21 ka buok iyang anak. Tayong pagkaupat, 23 na ka buok.
7: 23 ka buok,
9: Panagoy? Tinuuna?
7: Ha?
9: Itagi ko, 23 ka buok, naghibok.
7: Taro man.
9: Alagay.
7: Lababurang sulok ka buok, anay gibuhi.
9: Kung saon mo ng pagka, magtinasin, mabuhi, Panagoy na.
8: Lisan ko sa narong nakakita.
9: Kung kinagana ka tinuun.
8: Hasta iyang bata si Jonard.
7: So, kuha pa ka ng Bigro?
8: Dili yung nito, lahat na.
7: Bebok ba nabi? Bigro ba ginamit ipalit? Oh, Bigro ipalit. Yan, parin ko yung naro.
9: Bigro pa no.
7: Ilan ang kabuok? Unong.
9: Unong ni kabuok?
7: Oo.
9: Kaya tulong ko kung bigal. Ibalik po palit na po ko.
7: So, sigani mo, naro.
9: Narubaya.
7: Narubaya. Michelle.
8: Ito sa leg.
7: Sa lugar ninyo?
8: Matuog Basak, Gihungan City.
7: Matuog Basak, Gihungan City. Okay.
6: Maukini ang testimonya sa atuang Bigro. Busaon sa panyag ipaabot. Gamit na sa atuang Bigro alang sa inyong mga hayupan.
10: Ang tud karon, wa gyapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga. Uy! Oh. Wow! Snow White? Ikaw ba ka na?
11: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
10: Dili Oy! Kapatini mo! Guwapa! Hamis ang kutis! O gumot kayo!
11: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
10: Amazing!
11: Ya ka na Arthur Oy! Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ah! Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, Oy Arthur!
10: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
11: Oh, wow!
10: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
11: Dali na! Ubanik ko!
10: Asa man ta?
11: Manabi pa ta sa uban!
10: Marites ka gini ay!
12: Skin Renew, Skin Brightening o Micro-Peeling pa! Maukan na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
13: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
7: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og tagadiin man ka.
14: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
7: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
14: 28.
7: 78. Usa may sekreto nga mutaas atong kinabuhi.
14: Gamit ko og Tongkes Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tongkes Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluoy sa Diyos. Kaluoy sa Ginoo. Biyahe kog Iloilo. Ako ra usab.
15: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
11: Bugas-bugas, pugis-pugis, ugaog itong nga panit, lagong pagit ko og naong. Hi!
10: Ikaw na di ay? Itong duha ay?
11: Taba, mga langit!
10: Kinsa ka?
11: Ako, ang Diyosa ng kagandahan. Magical na rin mo?
10: Hatagan mo ng powers?
11: No need! Gamit sa labing epektibo nga sabon, Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening, og Micro Peeling pa.
10: Wow!
16: reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion, Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
17: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Bigro! Bigro! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o guman pa. Bigro! Bigro! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o guman pa ang mga binuhing mga hayop. Bigro! Bigro! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro! Bigro! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long lasting scents. Magandang dilag,
1: puso ko'y yung napin. Ang gahi kasakit sa akong likwan.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga Haplas.
3: Ang Haplas sa tarang Haplas.
4: Tumkis Herbal Oil.
5: Tumkis Herbal Oil.
6: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
7: Tumkis Herbal Oil.
8: Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
9: Kung sabay mo gihula.
8: Haplas na. O sulayi ang
7: Tumkis Herbal Oil.
5: Tumkis Herbal Oil.
8: Tanang mga pamaol.
7: Impas.
8: Tumkis Herbal Oil.
6: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
8: Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
6: Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
8: Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
6: Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas.
8: Ang luyang dilaw.
6: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
8: Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran.
6: Mual kontra sa paghubag.
8: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
6: Sa risko sa sakit sa kasing-kasing.
8: Makatabang sa sakit nga rigla.
6: Dysmenorrhea,
8: paspas ng metabolismo,
6: pagpaubos sa level sa kolesterol,
8: makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer,
6: makatabang usaw
8: nga mabatukan ang mga impeksyon.
6: Busa, palit na sa
8: Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
6: Mapalit sa mga outlet
8: niining sibyahan.
10: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dalang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, Tumkis Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agura, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran ug Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archway, Tere Monte Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall sa Nusi, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa May Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8, Atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station, Banali, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station, Balindawak. unahan sa fruit stand. Alas 9:30, Madam Bastor cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10, cruising padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, waiting shed, parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12:30, kaning luto outlet sa Ligarda Uno, Dinas Zamboanga del Sur. Alauna imidya, waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13:30, Rina o Gretel Florist Store, Poblacion, San Pablo.
9: Isi pangalan na to, og taga din.
11: Ako si Arman Umbrizo, taga Pula, Kanlaon.
9: Pula, taga Kanlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
11: Oh, dagan kayong bato na pangihin na gawin. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin ako kayo. Dako-dako kayo, pagka guha to, dagan na kayo nagsunod-sunod.
9: So, dako, mayo na ni Gawas?
11: Oh, dako, sakit ako, pangihin ako ito.
9: O niya, pila kanlaon ni mo gibati?
11: Kuan, masimana.
9: Pero nigamit custom keys, turmeric powder 5-in-1.
11: O, oh, mga ito yung nagkakuan nga, naguhat nung nga ba to?
9: So, dugay na ka nagamit, no?
11: Meron ito, wala pa kagamit ito. Nana yun.
9: Nana?
11: O, nana. Wala pa kakainan itong turmeric. Pagkakasukan, nakainan ko itong turmeric. Naguhat na itong ba to? Salamat po sa Ginoo sa produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sukan-sukan ato, wala naging kung nang iyong sakit ako ang puson, ma, naguhat nung ba to?
9: So normal lang yung pangihi ka ron?
11: Oh, normal. Ito muna-una. Di malisog pangihi, oy. Magutol-utol ang ngihi. Isakit kay pangihi. O naayog ikaw.
12: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
13: Maukini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
9: Day Michelle, interviewante ka harang sa mga na-experience si Mos Bigro.
14: Maayagid ay yung produkto dong. Daghan siya bakting ba? Sa wala pa ko ka Bigro, lahat yun, buta rin siya bakting.
9: Karon?
14: Karon daghan yun siya bakting nga kagamit ko yung produkto nga Bigro.
9: Kuna ka buka na kung mga naki mong bigal?
14: Sa wala pa ko ka Bigro, risi rin ka po bakting. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 ka buo.
9: 18?
14: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 ka buo.
9: Pag ikatulong panganak,
14: 21 ka buo ang anak. Tayong pagkaupat, 23 na kabuok.
9: 23 kabuok, Panagoy?
15: Tinuuna.
9: Ha?
15: Itagi ko, 23 kabuok, naghibok.
9: Tara man.
15: Alagi.
9: Mababurang sulok kabuok, anay, gibuhi.
15: Kung saon mo ng pagka, magtinasin, mabuhi, Panagoy na.
14: Lisan ko sa narong nakakita.
15: Kung ka na tinuun.
14: Hasta iyang bata si Jonard.
9: So, kuha pa ka ng Bigro?
14: Diliing nito, lahir na.
9: Bebok ba na, Bigro ba ginamang ipalit? Oh, Bigro gipalit, yan pa rin ko yung naro.
15: Bigro no.
9: Sila na kabuok?
15: Unong ni kabuok? Kaya tulong ko kong bigal, ah. Ibalik po palit na po ko.
9: Sige nga mo, naro.
15: Narobaya.
9: Narobaya. Michelle.
14: Ako sa Leg.
9: Sa lugar ninyo?
14: Matuog Basak, Yungan City.
9: Matuog Basak, Yungan City. Okay.
13: Maukini ang testimonya sa atuang Bigro. Busaon sa panyong ipaabot. Gamit na sa atuang Bigro alang sa inyong mga hayupan.
16: Ang tud karon. Wa japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Oh. Wow! Snow White, ikaw ba ka na?
17: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
16: Dili Oy, kaputini mo, gwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
17: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
16: Amazing!
17: Ya ka na Arthur Oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabona. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
16: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
17: Oh, wow!
16: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
17: Dali na! Uban ko!
16: Ah, samanta!
17: Manabay pa ta sa uban!
16: Manitis ka gini ay!
18: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mauka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
19: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
9: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og tagadiin man ka.
20: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
9: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
20: 28.
9: 78. Usa may sikreto nga mo taas atong kinabuhi.
20: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluoy sa Diyos. Kaluoy sa Ginoo. Biyahe kog Iloilo. Ako ra usab.
12: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
17: Bugas-bugas, pugis-pugis, uga-ug itong nga panit, lagong pagit ko og naong. Hi!
21: Ikaw na di ay? Itong duha ay?
17: Tabang, mga langit!
21: Kinsa ka?
17: Ako, ang Diyosa ng kagandahan. Magigo na rin mo?
21: Hatagan mo yung powers?
17: No need! Gamit sa labing epektibo nga sabon, Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening, og Micro Peeling pa.
21: Wow!
19: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
22: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Bigro! Bigro! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o guban pa. Bigro! Bigro! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o guban pa mga binuhing mga hayop. Bigro! Bigro! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Para ato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro! Bigro! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long lasting scents. Magandang dilag,
1: puso ko yung napiyak. Ang gahi kasakit sa akong likuan.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas.
3: Ang haplas sa tarang haplas.
4: Tumkis Herbal Oil.
5: Tumkis Herbal Oil.
6: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
7: Tumkis Herbal Oil.
8: Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
9: Huwag sabay mo gihula.
8: Haplas na. O sulayi ang
7: Tumkis Herbal Oil.
8: Tumkis Herbal Oil.
7: Tanang mga pamaol.
8: Impas.
7: Tumkis Herbal Oil.
8: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
7: Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
8: Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
7: Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
8: Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas.
7: Ang luyang dilaw.
8: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
7: Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran.
8: Mualkontra sa paghubag.
7: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
8: Sa risgo sa sakit sa kasing-kasing.
7: Makatabang sa sakit nga rigla.
8: Dyspnorrhea,
7: paspas ng metabolismo,
8: pagpaubos sa level sa kolesterol,
7: makaayo sa pangutok o pagpanalipod patok sa sakit ng Alzheimer,
8: makatabang usaw,
7: nga mabatukan ang mga impeksyon,
8: busa, palit na sa
7: Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
8: Mapalit sa mga outlet,
7: niining sibyahan.
10: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, Tumkis Herbal Oil, Big Grow para sa itong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Primavilla Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agora, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran o Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archua Itere Monte Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall sa Nusi, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tangub City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa May Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Floor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Unsa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8, Atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station, Banali, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station, Balindawak. unahan sa fruit stand. Alas 9:30, Madam Bastor cruising Kamanga dumalinaw. Alas 10, cruising padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, waiting shed, parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12:30, kaning luto outlet sa Ligarda Uno, Dinas Zamboanga del Sur. Alauna media waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13:30, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion, San Pablo.
9: Isi pangalan na to, o taga din?
11: Ako si Arman Umrizo, taga Pula, Canlaon.
9: Pula, taga Canlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
11: Oh, dagan kayong bato na pangihin na ko. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin na ko kayo. Dako-dako kayo, pagka guha to, dagan na kayo nagsunod-sunod.
9: So, dako, mayo na nigawas?
11: Oh, dako, sige na ko, pangihin na ko ito.
9: Unya, pila Canlaon ni mo gibati?
11: Ha? Kuan, masimana?
9: Pero nagamit custom case turmeric powder 5-in-1.
11: Oh, mo ito yung nakakuan nga. Naguhat nung nga ba to?
9: So, dugay na ka nagamit, no?
11: Meron ito. Wala pa kagamit ito. Nana yun.
9: Nana.
11: Oh, nana. Wala pa kainom itong turmeric. Sugat-sugat na kainom itong turmeric. Naguhat na itong ba to? Salamat po sa Ginoo sa produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugat-sugat na ito. Wala yun kung nang iyong sakit ako ang puson. Ma, naguhat yung ba to?
9: So normal na yung pangihi ka ron?
11: Oh normal, ito muna-una, di malisog pangihi, oy. Magutol-utol ang pangihi, kasakit kay pangihi. O naayog ikaw.
12: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
13: Maukini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
9: Day Michelle, interview ang tigaan sa mga na-experience si Mos Bigro.
14: Maayagid ay yung produkto doon, daghan siya bakting ba? Sa wala pa ko ka Bigro, lahat yun, buta ni si bakting.
9: Karon?
14: Karon daghan yun siya bakting nga nakagamit ko ano yung produkto nga Bigro.
9: Kula kabuk anak, kung mga nakimong bigal.
14: Sa wala pa ko ka Bigro, 3-0 lagi kabuk bakting. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 kabuok.
9: Isiyotso?
14: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 kabuok.
9: Pag ikatulong panganak,
14: 21 kabuok yung anak. Tayong pagkaupat, 23 na kabuok.
9: 23 kabuok, Maragoy?
15: Tinuuna.
9: Ha?
15: Itagi ko, 23 kabuok, naghibok.
9: Tara man.
15: Alagay.
9: Lobo po ng sulok kabuok, anay, gibuhi.
15: Ipong saon mo ng pagka, matinasin, mabuhi, Maragoy na.
14: Lisan ko sa narong nakakita.
15: Punta na katinoon.
14: Hasta iyang bata si Jonard.
9: So, kuha pagka nagbigro?
14: Dili yung nito, lahir
9: na. Bebok ba na, be? Bigro ba ginamang ipalit? Oh, Bigro gipalit, yan ang parin ko yung naro.
15: Bigro po, no?
9: Sila na kabuok?
15: Unong ni kabuok? Kaya tulong ko kung bigal, ah. Ibalik po, palit na po ko.
9: So, sigani mo, naro?
15: Narobaya.
9: Narobaya. Michelle?
14: Ako sa Reg.
9: Sa lugar ninyo?
14: Matuog Basak, Gihungan City.
9: Matuog Basak, Gihungan City. Okay.
13: Maukini ang testimonya sa atuang Bigro. Busaon sa panyagi paabot. Gamit na sa atuang Bigro alang sa inyong mga hayupan.
16: Ang tud karon. Wa japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Oh. Wow! Snow White, ikaw ba ka na?
17: Ako ni Uy si Marites nga imong silingan.
16: Dili uy! Kapatini mo! Guwapa! Hamis ang kutis! O gumot kayo!
17: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
16: Amazing!
17: Ya ka na Arthur, oy! Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ha? Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
16: O may bonus pa! May girlfriend ako!
17: Oh, wow!
16: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
17: Dali na! Ubani ko!
16: Ah, samanta!
17: Manabay pa ta sa uban!
16: Marites ka yun ay!
18: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mauka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
19: Available usab ang Prima Billa Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
9: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og tagadiin man ka.
20: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
9: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
20: 28.
9: Si 28. Usa may sikreto nga mutaas atong kinabuhi.
20: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluoy sa Diyos. Kaluoy sa Ginoo. Biyahe kog Iloilo. Ako ra usa.
12: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
21: Right here on Bell FM.
22: Siin, kung magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganit kayo magtubig. Inaplas na lang, pag-aplas na ko atos, nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kung mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Simera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
12: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
23: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
24: Paragis bila-bila.
23: Paragis bila-bila.
25: 106.0 Radio.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibiyan sa Radyo Bagting o Bell FM, malas 5:02. Oras sa sibiyan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:02. 106.3

0: Rádio Barbarim.
1: Nang paminaw ka mo sa Lano sa Bantingan.
2: Maing buntag daw sab ganatong tanan mga kabagting o kabulkada sa ing adlaw nga Miyerkules pitsa 29 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa mabot sa Sibya sa Radyo Bagting sa nagkadiang sektor sa Katilingba ning buntaga maing buntag ganatong tanan hinaot nga nasa safe nga kabutang. Oga mapasalamaton sa lain na pong gracias kinabuhi bisan pamantuod sa mga pagsuway apan padayon gihapon tang nanikay sikay. E sa galans kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Nari pa sa gikan diha sa technical team sa mga IT suglakip na usab sa ato ang mga bagting reporters nga motunol sa mga balita ug impormasyon. Kami mo ingon og sa kamay buntag ganatong tanan. Naan na kuno galing wa mo ka paminaw diha or di ba ka asa mo na dapitang nga gustong maminaw di ba ka sa Facebook di ba ka sa online kinibitaw sa app o di ba ka sa 106.3 Bell FM or sa 756 sa dial sa inyong mga radyo. Ala sige pili lang ninyo asa mo dapita makahigayon sa pagpaminaw. Sa Facebook, nata sa Radyo Bagting News o BBC Entertainment. Pero kung nata sa Radyo Bagting app, i-download lamang ka na rin makapamina mo sa AM o FM. Pero kung nagaling na mo sa naandan, 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Ito maglangay, kabagting o kabulkadas.
3: BBC Headlines.
2: Sa mga ngayong siren ni Inig Buntaga, mga natala, mga kapaglabay, pipila ka adlaw or oras o higayon mga kabagting o kabulkadas kay angay sayran na. Unaon na tong update sa kaimtang salakat sa panahon gumikin kay LPA na si Platan Zalbay. Pintaha kami dyo, layo-layo. Samtang sa Pikasbahin sa Pagadian City, lalaking tigpayuhot o ginadiling droga na dakpan sa Santa Lucia. Dugang pang headlines, gasoline station sa San Miguel, gitulis. Ingon man, presuhan sa Zamboanga City, gi-surprise inspection sa Joint Greyhound Operation, walay kontrabando nga nakumpiska. Nagampang headline sa mga balita, 2026 Business Week, og 3rd Zamboanga Peninsula Investment Conference, official ng gi-sugdan. Sa nagampang headlines, mga tag-iya sa mga rice mills ug mga operators gipailalom sa food safety compliance training sa NFA Pagadian. Kapin usa ka milyon nga shabu na sakmit sa Surala, Cotabato suspect na dakban natul sa routine inspection sa girentahan nga sakyanan. Dugang pang headlines, kapulisan sa Kapatagan Lanao del Norte adunay pagpaklaro mahitungod sa pagblur sa naong sa mga dinakpan. Magigayaron ka mo diyan makaget sa gitang tanan di lang kay Dos Lanao. Samtang gikan bridge sa Zamboanga Sibugay usa sa prioridad nga proyekto sa infrastruktura sigon ni PBBM atol sa zona 2026. Nagampag mga headlines gikan usab sa BBC News Center og lakit na sa bang update gikan sa merkado publiko mga kabagting og kabulkadas. Manang standby ako sa bagting 16 Vanessa Cagas tumakmol. Panahon na itong kahimtang salakat sa panahon kaya aron nga magiyahan ta sa itong mga lakaw ni buntaga dita mga tigso nga murag mga piso. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence Zofima.
3: BTC Weather Update.
4: Update sa lakat sa panahon, karong adlaw, gumikan kay dunay usa ka low pressure area ang nasiplatan na sa may karagatang bahin na sa Rapu-Rapu, Albay. O ang mga lugar nga direktang apektado or kiniapektado sa nasangpit nga LPA, mao kining Metro Manila, ang Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon ug Marindoke. Ang nasangpit nga makatawhan nga nimuyo sa mga lugar, dakog kahigayunan nga makasnatig pagbundak sa una o pagpanalugdog, gumikan sa pasensya sa LPA nga mamahimo paghapon kini nga magadalag mga pag-ulan ingon man na pagbaha rather og pagdahili sa yuta. Samtang easterlies usaba ang gitudlong hinungdan kung ngano nga adunay masinatiang pagbundak sa ulan ang mga katawhan, particularmente ang mga nanimuyo sa Cagayan, Isabela, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region o pipila ka bahin sa Cagayan Valley. Samtang ang nahibiling bahin sa nasod, ilabi na diri sa Zamboanga Peninsula. Bisan pa man tuod nga makasinati kita og nindot nga lakat sa panahon o igman maglagiti nga kainit sa panahon karong adlaw, dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa o di baka makalimot sa panangga sa ulan tungod kay panahon sa hapon. Adunay ni posibilidad nga makasinati kita niini gumikan sa presensya usab ni localized sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga bisan pa man tuod nga dili mulong tarudugay ang ato masinatian na diri sa Zamboanga Peninsula. Apan wala kini nagpasabot nga angay na nga magkumpiyansa ang mga katawhan tungod kay posible usab nga kon ugali nga bundak og kusog kini mulungtad og usa ka oras og ingon man makahatag paghiapon kini og mga pagbaha o diba ka pagdahili sa yuta. Samtang sa pikas bahin hunas og taob sa pagadian city karong adlaw pitsa 29 buwan sa Hulyo 2026 alas 5:45 karong buntag, 1.9 meter ang giladmons tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 12:26 ang takna sa udto, 0.0 meter ang giladmons tubig. Subling mo taob pagka alas 6:29 ang takna sa gabi, 1.5 meter ang giladmons tubig. Lauman nga musubang ang adlaw, alas 5:38 karong buntag, samtang musalo pagka alas 6:07 sa gabi. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM ug Radyo Bagting 106.2
2: Radyo Bagting. Ayan, daghang salamat sa mong update labot sa kahimtang salakat sa panahon. Kaya mo manang permiro na ito ng sayran mga kabagting ang kabalkadas para ang mga nanaminaw o gatong doon na mo yung mga lakaw is makabalamo sa angay ninyong pagabuhaton. Although di madyod matag na pero kani kay mga pagbana-bana man sa pag-asa pero dool-dool rin sa tinuon. Okay, pag-asa na gud na, no? So, doon na yung mga chances nga sa mga pagpang-ulan ba? Pagbundak sa ulan din sa inyong mga lugar o sa kinahanglan sa mga kamo magpabiling maampingon sa inyong kaugalingon. Alas 5:16 ditabok tangan doon sa mga balitang pangnegosyo mga kabagting o kabalkadas. Ini ang may kalabtanan sa 2026 Business Week o 3rd Zamboanga Peninsula Investment Conference official ng Gisugdan. Lagsik na sa mga patigayon mga kabagting ang kabalkada. So, di ba ka, doon ay mga pakulo ng ilang ipahigayon ni Grab ang opportunity ng mga naminaw di hagasang venue paminawa ang kinatibok ang detalye sa mga balita ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan. BBC
5: Live Report. Opisyal ng gisugdan kagahapon Hulyo 28-2026 sa C3 Mall, Pagadian City ang 2026 Business Week Plus lakip ang trade fair and exhibit og 3rd Zamboanga Peninsula Investment Conference nga dunay temang Setting the Waves of Transformation in Motion. Usa sa mga highlights sa mga kalihukan ang 3rd Creative and Events Expo nga gipanguluhan sa Pagzeya. Gilauman nga ang mga kalihukan makapalig-on sa negosyo, makadani og dugang pamuhunan o makahatag o mas daghang oportunidad sa mga lokal nga negosyante, investors o creative industries sa Zamboanga Peninsula. Samtang giyawag usab ang publiko sa pagbisita sa trade fair and exhibit nga gibuksan sa C3 Mall Pagadian hangtod Agosto 1-2026 aron makapalit sa mga produktong agrikultura o uban pang lokal nga produkto isip suporta sa mga mag-uuma, micro, small and medium enterprises kon MSMEs o mga lokal nga negosyante sa yon. Ang kalihukan gipanguluhan sa Pagadian Zamboanga Real Estate Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated uban ang mga stakeholders o uban pang mga partner agencies o mga pribadong sektor. Bagding 29 Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding 106.2
0: Radyo Bagbaking.
2: Nansige mga kabagting o kabalkadas, lahagsad mo dito sa my C3 Mall. O gadiin ninyo ang mapahimus na ng uban pang agipang showcase sa mga exhibitors o sa mga negosyante. Aron nga din makakita sa mo dito kung sa'yo ngayon ninyong mauyunan o mapilian mga kabagting o kabalkadas. Sa dugang pang mga balita o impormasyon kay direta sa mga nakalapusap ng mga kasayuran ni Bagting 28 Kimberly Namuwag ay kalabutan kinidya sa mga balitang nakalap nini sa Zamboanga, Sibugay, gumikan kay ang Gikam Bridge sa Zamboanga, Sibugay o sa mga prioridad ng proyekto sa infrastruktura siguro ni PBBM atol sa iyang zona. O diha pod malaumon ang mga naas sa Zamboanga, Sibugay. Ang detalye sa mga balita pinaagi ni Kimberly Namuwag.
3: BBC Live Report.
6: Adol sa iyong State of the Nation Address Consona 2026, gipasiugda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang padayon nga pagtukos sa Gikam Bridge sa Zamboanga, Sibugay nga kabahin sa mga prioridad nga proyekto sa infrastruktura ubos sa Bagong Pilipinas Agenda. Matod sa Pangulo, ang taytayan gilauman nga magpalig-on sa konektibidad, mupasayon sa transportasyon ug maghatag og mas daghang oportunidad sa ekonomiya alang sa mga komunidad sa Zamboanga Peninsula. Sa higayon nga human ang Gikam Bridge maoy permanenteng koneksyon na tali sa mainland Zamboanga, Sibugay og tulo ka isla nga lungsod sa Olotanga, Talusan ug Mabuhay. Pinaagi niini matapos ang dugay ng gilauman nga barge crossing sa libuan ka mga residente sa ilang adlaw-adlaw nga pagbiyahe. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa Bell FM ug Radyo Bagting.
2: Daghang salamat sa mga kasayuran gikan kadto ni Bagting 28. Siyempre, makapahimulos kay tumagag sigig tabok-tabok mga kabagting og kabalkadas. Labi pa kung ang biyahe kay usara pod kaagian sa buntag o usa kaagian sa gahapon. Di ba ka unsay ilang reschedule? Magdali-dali kinahanglan magdali-dali. Okay, aron lang gid makaapas mga kabagting og kabalkadas. Samtang sabi ka sa bahin, ang oras kay alas 5:20 naman ay dali ara kay oras ay. O gadi na to ang sayran usab ang sa di pa mag commercial break ang mga balita usab ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. May kalabtana ni ini mga rice mills mga kabagting og kabalkadas, mga rice mills operators og uban pang mga kalihukan. Ito nga tagan o pagtaga na rin ha, mga tag-iya sa mga rice mills o mga operators ipailalam sa food safety compliance training sa NFA pagadian. Siyempre, pagkaon yun na. Paniguruhon yun nga luwas. Kaya nga mo kaon yan na mamahimo usab nga safety. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Lirazan.
3: BBC Live Report.
5: Gipailalom sa duha ka adlaw nga food safety compliance officers training ang mga tag-iya og operators sa nagkalain-laing rice mill sa NFA Tiguma, Pagadian City sugod niya tungod yung 27 hangtod kay gahapon Hulyo 28 2026 tumong sa nasangpit nga aktibidad aron mapalig-on ang ilang kahibalo og kapasidad sa pagpatuman sa food safety standards alang sa luwas og dekalidad nga produksyon sa bugas. Ang pagbansay gipangunahan sa mga resource speakers gikan sa Bureau of Plant Industry kon BPI Plant Product Safety Services Division sa Cagayan de Oro City diin gituki. Ang Food Safety Act, mga kasamtangang regulasyon o guidelines sa food safety, licensing o registration sa food business operators o food safety compliance officers, lakip na ang internal control system o food safety plan. Atol sa kalihukan, gituki usab sa Stock Accountable Officer sa NFA Zamboanga del Sur Branch Office ang kabahin sa Good Warehousing Practices o Integrated Pest Management for Post-Harvest System. Tumong sa mga training nga mapalig-on ang kahibalo sa mga rice mill operators aron masiguro nga luwas, dekalidad o kasaligan ang bugas nga maabot sa matag pamilyang Pilipino. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.0
2: Radyo Bagbaking. Oras alas 5:23 na.
7: oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad Kugon Herbal Cap.

0: Virginia.
1: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Huwag po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Sa panahon karon, naandan na. Napirmi kitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: 1 at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Radyo Magbating.
7: Round 2 ta mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tong pagpanaguban alas 5:28 na. And kining atong tulumanon ang gipanuyohan usab kini sa maayong kabubut-on uban sa pagpahinom dom sa National Telecommunications Commission na NTC Region 9. Nagpahimangnos publiko may tungod sa nagkadayang insidente sa scam messages ug malisyoso nga mga links nga naglapnag pinagi sa text messaging ug online platforms. Kung adunay mga mensaheng nga nadawat nga nagpakaron ingnong bangko ahin siya sa gobyerno ug mga telecommunications companies aron nga makapangilad pag-amping ay pagpataka ug click sa dili pamilyar nga mga links ug dili maghatag og personal nga impormasyon o one-time password aron nga di maintonsis ang tanan. Og paniguruhan nga ma-verify gayud ang tanang mensahe nga inyong madawat. Og kung galing nagduda pagyud ka, pwede ninyo nang i-report kadto sa mga service provider o diba ka sa NTC Region 9 aron nga kini ma-actionan. Ibaw-i nga ang tao nga mag-susi-susi di ginadali-dali nga malansis ang mga tao nga mapahimus lanon. 5:29 na dinis tong pagpanaguban mga kabataan diha inyo mga kaanakan nanay ug tatay lolo ug lola basi niya medyo kanang apektado na to ang mga kinan-an diha o di ba ka di kita ganahan manglihok-lihok or maybe medyo pagyod unsa pa maybe niya medyo pagyod medyo kuan na madali ra kay kang malimot og uban pa vitron vitamins plus iron kini ang bitamina para sa kinatibuk ang pamilya. Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina ang pampamilya kay sugod sa 0 to 11 months, Vitron Drops. Para sa mga nagidad og 1 to 12 years old, Vitron Syrup o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Tungkol kay Vitron Vitamins Plus Iron, ginamang kini sa RSB Trading, FDA approved, ug mapalit kini sa nagkaring butika o pharmacy sa inyong mga napin. Alas dugang ka sa Uran, you can text or call 0912-179-7351.
6: Radio Magbating.
7: Ita maglangan sa round 2 sa itong mga balita dini paghihapon sa itong pagbanaguban ng lanog sa Bagtingan. Ang mga natala dini sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag. Din kapin sa 1 milyon nga shabu na sakmit sa Surala, Cotabato. Suspect na dakpan atol sa routine inspection sa girintahan nga sakyanan. Ang detalye sa maong balita atong sayran.
0: BBC Live Report.
8: Mukabat sa kapin 1 milyon nga kandidat sa drogang sabu ang nasakmita gikan sa usa ka suspetsadong drug personality ato sa routine inspection sa girintahan nga sakyanan dito sa Surala, South Cotabato niadtong Hulyo 27 tuig 2026. Sumala sa kapulisan nagsugod ang operasyon human mangayo og tabang ang tag-iya sa usa ka lokal nga car rental business tungod kay ang global positioning system kon GPS sa sakyanan nagpakita nga nilayo kini sa rotang gisulti sa nag bang. Sa dihang nauli na ang sakinan, gihimo sa tag-iya ang naandan ng inspeksyon na o iyang nadiskubrihan ang tulo kadagkong pakete sa gidudahang sabo nga gitago sulod sa glove compartment. Tungod sa pagdudang iligal nga droga ang sulod ni ini, iya kining gitaho sa Surala Municipal Police Station. Gisusi sa kapulisan ang mga pakete ug misangpot gilayon sa pagdakop. Siya nag-abang sa sakinan nga giila lamang sa alias Joe, 43 anyos, o residente sa Barangay Edwards at Tibuli South, Cotabato. Gibutyag sa kapulisan nga ang nasakmit ng gidudahang sabo, adunay gibugaton nga 150.18 gramos, o adunay gibanaban ang standard drug price nga 1,021,224. Samtang suspesado karon anaa sa kustodiya sa Surala Municipal Police Station, o giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act No. 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting.
7: At ibang accomplishment sa mga otoridad yan sa may pangining Surala. Surala mga kabagting o kabalkada sa Cotabato. Sa pikasbahin sa mga balita o muning pag-usbaw sa mga produktong petrolyo di ay nung laumang presyo o niya. Niya gawas ni ini alayon sa nasangpit nga mong report na apoy gasoline station sa San Miguel nga gitulis. Ang detalye sa balita ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
0: BBC Live Report.
9: Naglunsad na og manhunt operation ng kapulisan human gitulis ang RSP gas station nga nahimutang sa Purok 5 Barangay Mati San Miguel. Alas 2:46 sa kadlawon nitong Hulyo 28, 2026. Base sa initial nga investigasyon, duha ka wala mailing suspek nga nagsakay og itong mga Bajaj 125 nga motorsiklo. Ang giingong ni Tion og pusil sa duha ka pump attendant og gikawat ang koleksyon sa gasolinahan nga mukabat og 6,000 pesos. Human sa insidente, daling niikya sa mga nasangpit paingon nga to sa Gipo, Sambuanga nga Dalasur, samtang gikataho ang maong insidente sa San Miguel Municipal Police Station, pasado alas 7 sa buntag sa Hulyo 28, 2026. Daling nga miresponde mga sakop sa San Miguel Municipal Police Station og nagpahigayon gilayon og hot pursuit operation og kasamtang ang padayong nangalap og mga CCTV footage aron mailhan og madakpan ang mga suspetsyado. Giawhag sa Sambuanga Sir Police Provincial Office kon ZSPPO ang publiko nga adunay impormasyon nga makatabang sa pag-ila og pagdakop sa mga suspek nga ipahibaludayon kini sa labing duol nga istasyon sa kapulisan o kontakon ang San Miguel Municipal Police Station. Ang kooperasyon sa publiko dako og kaayuhan aron mahatagan og hustisya ang maong nahitabo og masiguro ang kaluwasan sa tibuok komunidad. Bagting 27 Daryl Kat Ayaay sa Bell FM og Radio Bagting.
7: Mga negosyante, labi pa mga gasoline station o gaban pa nga mga magpapatigayon alabas maayong ang inyong seguridad diha inyong mahugtan pa. Okay, aron nga diin sa mga ingoni-ini nga mga sitwasyon, dali usab gilayon nga makaresponde o di baka dali nga mapakgang og malikayan kini mga tawo nga pahimuslanon sa higayon dali mga tumbok sa awtoridad. 6 points.
6: Radyo Magbating.
7: Diba? Kaya aron nga diin na kompletong mga CCTV sa mga palibot. O doon ay mga bantay sa palibot. O gilayon nga mo kigkutay nga doon sa mga otoridad. Makatawag gilayon nga doon sa mga otoridad. Aron nga dali usab nga maresponde. Dugang pa mga balita o impormasyon din sa itong pagbanaguban. Tabok tangat doon sa mga nakalapusop ni Balting 29. Cheryl Onyot Lirazan kay prisuhan sa Zamboanga City. Gisurpresa o inspeksyon sa Joint Greyhound Operation. Walay kontrabando nga nakumpiska. Okay, ang detalye sa report ani ini ni Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live Report.
10: Walay nakit ang illegal nga droga, drug paraphernalia o guban pang kontrabando atol sa kalit nga Greyhound operation nga gipahigayon sa Zamboanga City Jail Male Dormitory kon ZCJMD o Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA kagahapon sa kadlawon Hulyo 28, 2025 ang operasyon kabahin sa padayon nga kampanya sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP aron mapadayon ang usa ka drug free o luwas nga prisohan. Sumala sa BJMP ang resulta sa inspeksyon napakita sa epektibong pagpatuman sa mga lakang sa seguridad o sa ligon nga koordinasyon sa mga law enforcement agencies. Gipasalig usab sa ZCJMD nga ipadayon ang regular nga inspeksyon o panagtinabangay sa mga partner agencies aron mapabiling luwas, hapsay o walay illegal nga droga ang pasilidad alang sa rehabilitasyon sa mga persons deprived of liberty kon PDLs. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagding
6: 106.7 Radio Magbagding.
7: Alas 5.37 na tabog tangat sa mga impormasyon usab nga nakalap ni Bagding 17 Florenza Fima. Narinis pagay ni Ann City gumikan kay dunay lalaking tigpayuhot o ginadiling droga na dakpan sa Santa Lucia. Ania ang detalye sa balita.
0: BBC Live Report.
1: Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pagatubangon sa usa ka individual nga nagpangidaron og 29 anyos nga giila sa pangalan or angga nga Berto human kini nga nadakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Adelfa, Barangay Santa Lucia, Pagadian. Ang nasangpit nga dinakpan residente sa Purok Sikatuna, Barangay Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Og nakuha gikan sa iyang posisyon na ang lima kasasyay sa gikatahapang shabu o guban pang drugs paraphernalia sa lakip sa mga nakuha niini sa dugang pang ilahang pahigayon o makutang investigasyon o sa ilahang pagkapkap ang lain pang usa ka pakete sa gikatahapang shabu nga sa kinatibukan ni kabat sa unom kasasyay. Sa kasamtangan, kinigibalhog na sa pagdansit ila kapsel og nagpaabot usab sa kasong ipasaka batok kaniya. Bagting di siya de Flores of Fima sa BLFM o grad siya Bagting
6: 106.3 Radyo Magbagting.
7: 5:38 na mga kabagting o gabalkada. So galain pang mga kasayuran nga to ang ipadangat nga na kaninyo. Adin na to sa mga report nga nakalap ni Bagting 28 Kimberly na muwag. Atong balikan mga kabagting o gabalkada. Gamikan kay doon ay kanibitong pagpaklaro ang kapulisan sa Kapatagan, Lanao del Norte. May tungod sa pag-blur sa naong sa mga dinakpan. Then ito ang siren. Niini ang taho ni Kimberly na muwag Bagting 28.
0: BBC Live Report.
8: Gipaklaro sa kapulisan sa Kapatagan, Lanao del Norte, pinaagi sa Facebook post nga ang pag-blur o pagtabon sa nawong sa usa ka tawo nga nadakpan sa kapulisan na kabahin sa pagtuman sa balaod o pagpanalipod sa katungod sa matag individual. Sumala sa kapulisan, bisan pa man nga ang usa ka tawo nadakpan o naaresto, dili pa kini automatikong nagpasabot nga siya sad-an. Ubos sa prinsipyo sa presumption of innocence, giisip ang usa ka tawo nga inosente hangtod nga mapamatud-an ang iyang sala, pinaagi sa kasong sa itong proseso sa korte. Gipasabot usab nga ang pag-blur sa nawong gihimo aron mapanaliptan ang dignidad o katungod sa usa ka tawo. Mali kaya nang wala pa ibasihan nga paghukom sa publiko o masiguro ang pagsunod sa due process o sa mga polisiya sa pagdumala sa impormasyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting.
7: Matoy klaro nga pagpadayag dili lamang tos mga katawhan diha sa may Lanao area pan sa kinatibuk-an sa Zamboanga Peninsula. Malayo sa mga rason nga nung mag-blur o panagway. Nga masuko among comment kaya nga nung i-blur, blur, blur pa na. Muna na si pamatuod o muna siya explanation. Nga nung gi-blur. O mga kabagting o kabalkadas kay what if napagan na rito? What if dili gid ito siya? Mga usahon na lang. Naulawan ang kinatibok ang bahin sa iyang pamilya ug lahi ra ba kulinitan ra ba dayon kung unsay mga nakit-an o pagali na hingpit ang gihimo nga imbestigasyon og diin na mo nay mga rason ngano nga dunay mga pag-blur mga kabagting ug kabalkadas. Hello, 5:40 naman di ay. Kamu diha, basi guwapa mo nakapreparar sa inyong sa inyong mga pagkaon, di ba ka bag-o lang nakamata? Kamu naka-tune in sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, ang lanog sa Bagtingan. 5:41 na.
6: 106.7 Radyo Bagting.
11: Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
12: Si Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
13: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting nga na ikuguan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. O, ingon na na.
14: Paragis bila-bila.
13: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma, ni duty jud ko. Kay, dili po hindi man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
14: Bila edad din mo ron, ma'am?
13: Ako, 55 na.
12: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
12: paragis bila-bila
15: paragis bila-bila
12: bata man o tiguwang ang kabuhi ang usual na problema nato malipong magsuka ug bugat ang lawas maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa paragis bila-bila herbal capsule.
16: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning paragis bila-bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
17: Wow!
16: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
12: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
18: Are you planning to build your dream home?
19: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware,
17: kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
19: Hardware. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kun din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-apil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o primahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. 106.5
20: Duod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila.
21: Radio Magbating.
7: 5:46 na, kabagting og kabulkadas. Balik na din sa itong pagbanaguban. Naroon sa pagtunol sa banpang mga kasayuran. Ang update na usab sa presyo sa produktong petrolyo. Og diin sa dili pa ang mga update o balita niini, mga kabagting og kabulkada, syempre nagpalayo sab niini ang Petron Gasol. Og niadtong mga buot nga magpatubil silang liquefied petroleum gas. Pwede ka sa inyohang gasol o di ba ka sa inyohang fiesta gas. At na dito sa kuan Petron Gasol Station na may mutang sa may Barangay Santiago Dulce DB, may kanuhang branch na may mutang sa the 30th Street, Gatas District, not Gatas District, kadili Gatas, Pagadian City. Og dool na sa Shell Gasoline Station. Og sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Og ang branch niini na may mutang sa dool sa SMC College. Og kaduna pa yung mga branches sa mas Dumalinaw, Aurora og Tukuran. Iparagyahan ka na ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde o Clarissa Isa Bahamonde. Awa na ang mga tag-iya o tag-dumala sa Petron Gasol Station. Dinhis Pagadian. 5:48 naka-standby na karon na si Bagting 27 Daryl Aya ay mga presyo sa produktong petrolyo atong sayran man nga nakabatuno gumento kagahapon. Aniya ang update.
21: BDC Market Report.
7: Mayang buntag yang.
22: Yes, mayang buntag ni Modiha Bagting 16. Kalabi na sa itong mga suking take paminaw. Live kita mismo, direct may balintawak sa solid station. Ng mga oras, ha, ito ito no, lang kasantangang presyo sa petrolyo karon. Kundi in, adunay na kong pag-uspaw. Karon natong sayran sa Petron Santa Lucia Diesel, 92.40 centavos kada litro. Turbo, 95.40 centavos kada litro. Extra, 84.30 centavos kada litro. XTS, 85.30 centavos kada litro. Og Sakero, 119.50 centavos kada litro. Sa JTB Barangay Gatas, J-Power Gasoline, 82.80 centavos kada litro. Fuel Save Gasoline, 82.30 centavos kada litro. Fuel Save Gasoline, 90 kada litro. o dinhi mismo sa Phoenix Balangasan. Diesel 92.40 centavos kada litro, super 83.30 centavos kada litro og ang premium 83.30 matag litro. Mao kato ka samtang ang presyo sa petrolyo. Ako si Bagting 27 dari Ligataya ay sa Belatem o Radyo Bagting
7: 106.7 Radio. Mga kasayuran, labot us update sa presyo sa mga produkto nga petrolyo. Ay sa premium 98K000. Kasi gula ito na setting sa ito na butangan. Nakalimtan mga kabagting o kabalkadas. Di ba kasi ganda ko, slitra di na masuwat. Bitaw mo ito yung mga giya sa itong mga motorista. Although kabalo nagyud mo nga na yung mga changes kagahapon. But then, katutos kinatibukan nga paghulagway. Kaya di man ito pwede makahatag lagi o update ng Martes. Kaya ang uban, alas 6 na magpatuman. Na po yung banggang gasoline station, alas 12 pa lamang taknas kadlaw, nag-change na. Muna, lagi. Samtang sa Pikas Bahin, na imong viral tong usos sa mga magtutudlo, mga kabagting o kabalkadas nga gikuan po, gikulata o gitabang gulata sa mga estudyante actually. Sumala pa nga kini gumikan sa pagsita sa suot nga kinibitong aryos. Nahimong hinungdan. Diingi pang suntok sa duha ka mga estudyante ang ilahang magtutudlo sulod sa usa ka pampubliko nga kinibitang pampublikong tulunghaan sa Maco Davao de Oro ni atong Lunes. Base sa taho sa Davao de Oro Police nga ni dangop na nga subuhatan sa kapulisan ang lalaki nga magtutudlo nga diingi reklamo ang duha ka mga kinibitang ambot lang di na ni pag-asa siguro ng bayan. Diin ang duha ka mga pasaway ng mga estudyante sa high school. Diin base sa investigasyon, nahitabo ang insidente sulod sa Elizalde National High School samtang nakareses ang mga estudyante. Nasa gym, sumala pa sa mong tulunghaan ang mga estudyante sa dihang gi-stricto nga gi-huyag sa magtutudlo ang iyang mga estudyante nga mabalik na nga to sa ilang lawak sa ringan. Di na matikdan no, sa mga magtutudlo no, sa kalalaking grade 10 student nga nagsuot kini og aryos nga bawal mangi sa polisiya sa eskwelahan busa nga gisita niya kini nung dan nga nasuko gitinguha pa ni ini nga suntukon ang nasangpit nga estudyante. Okay, matod pa sinubukang suntukin man o nasaming estudyante. So si estudyante ang tinguha pa manumbagunta sa nasangpit nga magtutudlo apan nadali kining napugngan sa mga tinun-an nga naas palibot samtang nga nagtalikod ang magtutudlo kalit na lamang usab kining gisumbag sa igsuon o sa nasangpit usab nga estudyante nga buloyagon samtang kini ang nakabuylog yun diin na gisaway na usab kini sa mga magtutudlo sa mga tinun-an o diin gitabangan nila sa pagsuntok ang noong magtutudlo na tumba in town sa mga insidente. Nakaangkon ng mga samad sa lawas o magtutudlo gumikan sa panghitabo samtang ang kinatibukan ni daga na mga estudyante nga nangulata sa maong teacher. Idango po sab ang kaso at sa Municipal Social Welfare and Development gumikan sa managsamang minor di edad ng mga estudyante nga nalambigit sa pagpandapat sa nasangpit nga teacher. May pinakasubo nga palandungon mga kabagting o kabalkadas kaya mga naana instill sa mind sa mga estudyante kaya murag di na estudyante. Mura na siya o mga hunahuna o kriminal. Og diin polisiya sa eskwelahan. Una-una mga estudyante nga naminaw diha kung dunay polisiya ang eskwelahan sa pagsulod pa lamang pagpa-enroll pa lang daan. Inanglan gid nga mabat-bat na ang mga polisiya diha sa mga eskwelahan. Diba? So sa tuwang mga nahinumduman sa unang panahon, nandun na gini mga policies appeal sa enrollment. Abot na bukag-appeal ba po na sa inyo hang enrollment? Ay butang ang usay polisiya sa eskwelahan. Kaya usahay malimta ng mga polisiya niya existing di ay. At ayun paghuman sa unang nga kanabitong inig-enroll ni mo, inanglan, mingnon ka sa teacher nga, oy bawal na ang imong buhok kay taas. Labi ba sa mga lalaki, dili, pwede sa pagsugod sa klase, putlan na yun. O di ba ka, mabuti sa punto nga pang-alutan katong mga panahon na, pero bawal naman ang ingon na. So ang policy is, dapat mugbog mga buhok. Depende man kung sa policy diha sa inyong eskwelahan. And pananglit, kung sa mga babae po, dili pwede kuluran ang mga buhok kay estudyante pa. O, napag ito'y linya sa una, pag teacher sa iya ka magkulor-kulor sa imong mga buhok, di ba? So, kung unsay policy sa inyong eskwelahan, mo na isunda. Mo dili kay maghimo kag kaugalingon ng polisiya, kay kung maghimo ka estudyante ka nga balingag tapos maghimo kag kaugalingon nga polisiya, sulod sa eskwelahan ay pagtukod na lang og imong kaugalingong eskwelahan. Tingna imong ginikanan. Di man di ka magpapitol. Eh, man di ka magpasanto anang imuhang or di ka magpasanta anang imong mga tinguha. Kay estudyante ka, dapat musunod ka sa pelisiya. Gawas na lamang kung gi tamak-tamakan imong katungod. Pero kung gibuyag ka, kay dili to, wala to na hiyon. Maybe, siguro, nakuan po kay inisog nga pagkasita. Pero abin ninyo, sa pagkagaron, ingan sila nga dili daw mag-inisog inigsita. Pero kung imo pong hinahinayan og istorya, di man gira pong maminaw, Nikki. Oh, hinayaw og istorya, di maminaw. Nyakus ko og istorya, masuko. Asa na lang na yung lugar di ay. Policy is policy sa inyong mga eskwelahan. O sa kung wapan mo kabalo sa policy sa inyong eskwelahan, hala sige, pagutan na dito ang inyong admin. O di ba ka, ang inyong principal. Mga ma'am o mga sir, mga principal, plaster nagbalik na mga policy sa inyong mga eskwelahan. Pareho sa una, i-printa, isan ang ngalan, i-litering, anang bong-bong, anang dako kayong ding-ding sa eskwelahan. Napa ba naroon? Oh, yan, alas 5:55 na mga kabagting o kabulkadas kay napuyuban ng mga estudyante feeling po kay ila ng kalibutan. Asa mo mong nangaliwat? Ganong inganaan sa inyohang batasan. Pero naman po'y daghang mga buutan. Ito ang saludaran itong mga buutan. Pabilin mo sa inyong kabuutan pero lantip ang salabutan mo nang okay kayo. Diba? Sige, kining ato nga tulumanon. Ang gipaluyan usab kini sa maayong kabubuton. Syempre, nagatag og kinabuhi nining atong programa ang Said Kugon Herbal Capsule. Makatabang kinis problema sa UTI kun urinary tract infection, prostate cancer, constipation kun maglisod sa pagula silang hugaw og daghan na kaayong natubangan ni ini. Basta Kugon lawas, bas Kugon. 5:56 kabagting og kabalkada sa dugang pang mga balita. Siyempre, human sa iyang first set nga kinibitaw nga kapildihan og diin wa gihapon ni give up si Alex Iala sa sports na sadni. Nabikan kay ang Filipina nakahimo og dako kaayong kadaugan. Og iyang napildi mga tudpa ang Olympic gold medalist nga si former world number 4 pagyud si Quinwen Zheng. Oh, gumikan sa iyang record o sub nga 4662. Ayan, iyang contract ay 6411. Di patabas-tabas ni mga kabagting og kabalkadas, gumikan kay ang world number 4 ang iyang napildi after nini sa kanibitong pag-decide sa third set si Alex ang nakakompleto og diin nakahimo og dominante nga score. Ito na sa final set, Oga diin nakuha ang iyang kadaugan. So, muna diha itong mga mahiligon mag-sports sa mga kabagting at kabalkadas, mga kabataan. Ay, mas payo pang mamahimong maanad sa mga paugnat sa kusog. Dili lang, pickleball. O, pickleball, o, di ba ka? Ato ka sa inibitang lawn tennis. Happy tabi mag-pickleball. Pickleball halang kanang pickleball dili tickleball kay basig lahi na mapadulog. Dayon ka nang klaro yun nga mapagka pickleball walay halong chemical at walang halong agenda. Alas 5:58 na mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tong pagpanag uban sa CBN sa Radyo Bagting og Bell FM. Ala sige, ang ato apo di ay basahon diri na pamanday isa oy. Ang niya Zamboanga Peninsula nagawag sa mga dunay reklamo, suggestion, concern. Ipadangat na dito sa ilahang buhatan sa NIA office. That's a Region 9, Regional Office 9, Zamboanga Peninsula Regional Government Center, Balintawak, Pagadian City. Kay lauman nga, usangan to na sa duha kaadlaw, mo feedback gilay na sila. Then sa lima ka steps lamang, mahumana dahil na. O, depende po dun sa inyong ipang request o concern. So, pwede nang ipadangat sa Zamboanga Peninsula or NIA Zamboanga Peninsula Facebook. O, di ba ka sa r9 at nia.gov.ph. O, di ba ka ha, sa ilahang cellphone number nga 0985-824-4566. Ari ba kaha sa telephone number nga 0629474014. Wala mga kabagting o kabalkadas ni adtong mga dunay reklamo o concern. Dagang salamat guys mga nagpadayon sa paghatag o pagtaga dinisto ang tulumanon. Good morning kaninyong tanan. Good morning diha Ma'am Juanita Cecil Calderon Tilaon. Good morning Tersa Lascunia. O gingon man ni Cherry Anduyan Novo. Ayan, diha sa Lakewood, Proxais. O Sir Vanix Mucha Bamunga, Johnry Hulin. Hulin lagi. O lakit na usap ni Merle Templado. Napod diha si Jonathan Tigo. O si Perlita Villanueva. May buntag gani mo diha ma'am. O Johnny Cuba. Dis barangay Don Jose Dinan sa Buanga del Sur. O ingon man, maayong buntag usaba. Diha sa kinibitong ay ako nang i-greet di ay og happy anniversary, first anniversary ang nung lading radio station at pagadian gumikan kay salamat sa imbitasyon na SM Julie Idol. Ayan, salamat po kayo. Gahapon eh. Oh, pwede naman tayo mag-greet. Okay, mga kabagting o kabalkada, salamat guys niyong pagpakiguban. Ganun naman, napay nadugang Nikki, wala na no? Sige, pulong nga nagganayon para ganatong tanan. Siyempre, nasa Deuteronomy 31 verse 8. It is the Lord who goes before you, and He will be with you, and He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Para nato ng tanan, garong buntag. May buntag ganatong tanan. Oras, alas 6. 106.7
2: Radio Magbating.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
23: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
24: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako.

0: Eh, pwede raw sab ni mong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
1: Oh no.
0: Paprinta Printing Services. Ning tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Molave branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Molave. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: Rádio Barbarim.
1: Hala sa 6:08 na itong oras, kapag nagkabalikada sa kaninyong tanan, may buntag, welcome na usap dito sa pagpalaguban sa programang Bagtinga sa Katauhan na alas 6 nga ito na sa 7 at takda sa buntag, matagadlong nga Lunes, nga ito na sa adlong nga Biyernes. Oy, regular session karon sa guniyang panlunsod na. Sana po yung mga topic ko karong buntaga, karong adlawang iingon man mga ordinansa. No, nga pagatukion na pagadibatihan sa tuang mga magbabalaod na iduso nga to sa tuang kining sanguniang panlungsod na aron kining nga mapapatuman kabagdig kabalkadas muna nga usa sa mga angayan na tumbuhaton makisayod, no? Karon usab nga dili ta matingala ba kung ugaling nga dunay mga programa or di ba ka mga ordinansa or mga balaod doon na deres dakbayan sa pagadian nga i-implementar kabagdig kabalkadas. Sinoon? Doon ay mga balaod o ordinansa nga adisir i-implementar. Kinahanglan nga doon ay public consultation o di ba ka ipublikar pagayod sa pamantalaan ay ha mahingpit nga mapatuman. Parihan ni ining katong anti-topless sa kining law, di ba? Ito bitong bawal na ang maghukas-hukas sa mga pampublikong law.

0: lugar, oh, dili pa to siya hingpit nga mapatuman diri sa dakbayan sa pagadian unless nga makining ma-print na ni sa pamantalaan kabag digibalkada sa tungod kaya. Ado naman kini bala o kining penalty, no? Diri nga gi-adapt human, gi-adaptar sa tuang local government of Pagadian or sa tuang LGUs or LGU rather. No, so muna nga ang ayta nga masayod kun unsa man ang mga mamahimo unya ang mga ordinances, mga balaod noon nga diin na i-implementar destong syudad sa Pagadian. Ala kaninyong tanan maing buntag mga estudyante ang pag-asa ng bayan, ano na ang nangyari, ha? Kumusta? O hinaut pa ang tanong nga wala intaw nga dili bitaw maabot diri sa tong dapit sa Zamboanga Peninsula or mismo sa Zamboanga del Sur Pagadian City nga dunay maestro or maestra nga kulatahon, ha? Kaya naraba si Rizal nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan pero ang nangyari ano na? O ba't ganoon? Diba? Muna itong sa topic ko karong buntaga kabag de kabalkada siya. O gingon mas ito mga managat, good morning sa ito mga drivers sa kanunay. Hello! Daga salamat sa mga kanunay nga pagsunod o pagpaminaw sa programang Bagtingan sa Katawhan. Kami magaingon nga sa kanunay usab, mag-amping mo sa iyong pagmaniho, dili magpaturatoy sa pagpadagan. Aron usab kabag de kabalkada nga, safe mo nga makaabot sa iyong tagsatag sa mga destinasyon. Sa ito mga mananagat sa kanunay, kumusta? Kumusta ang kinyuhang pagpanagat? Hinaw kami manghinaot ang daghan mo o isda nga nakuha samtang kamo ang nanagat. Pero sahir bagyod kaya kung apike, may nalang makakuha gamay, di ba? So hinaot pa unta nga diripod kusog ang balod rong mga panahon na mahal na bang isda karon sa merkado ay gahapon ba kung market ato sang adlaw? O atong sang adlaw, kapag kang mahala sa isda, ambot ka kagahapon. Oh. Kailahe man kung mag-market good, gi-market kay dinaghan. Oh, ang market kay dinaghan kung mapalit og isda, lahos na lang sa unsay mga angayan nga ikuan kining sud-anon sa usa ka semana kay kapos sa adtong merkado ay. Eh. Oh, di ba? So muna ang katong kuan last day kay mahal gyud ang isda. Nihit po ang isda, no? Gani alas 9 na to nag-market ko sa buntag pero ang isda kay gamay pagigayo. So hala, nagiingon nga hinaut paunta, no, nga ang tanan nato mga mag-uuma, mga mananagat rather kay daghan paghapog isda nga makuha sa tong kadagatan, no? Kung ugali nga dunay mga sanctuaries areas, ayo gyud in town mo pagwan, ha? Pag supak aron gani mo mga dakpan. Ug labaw sa tanan ayo mo pagbuhat og mga illegal sa kadagatan. Kaya kung ugaling magbuhat mo og illegal, nako, digin mo mo lahutay na sa inyohang paginabuhian, di ba? Ingon man, kabag di kabalkada sa mga negosyante karong buntaga, good morning, kumusta? Dagkurag income? Nakabawi ra ba? Sa bangon matag-adlaw or matag-bulan? Bawi kayo, di ba? Lagi binadres Pagadian City, maligya bitaw ka, no? Maligya ka dres Pagadian, o mga basin pag-unsa ng imong baligya, mahalin man gyud, basta kugihan lang ka. Then masin pa uga dunay kining mga abangunon sa inyuhang sa pwesto, mabawi ra gyud gihapon kabag ti kabalkadas, di ba? Ingon nga bahala o ginagmay nga ginansya basta kay kanunay or inadlaw. Asa ka kisay muhatag nimo ginagmay nga ginansya sa imong negosyo, di ba? So muna ingon magkugit ang tanan aron nga mulahutay o mulambo ang atong panginabuhian. Dili kay magsige lang tag ngalngal sa gobyerno hinabang kabag ti kabalkadas siya. Anyway, alas sa 6:13 na itong oras, dire sa tuwang at tulumanon. Alas sa inyo mga mahinungdanong pabagting or dibaka mga katuyuan, pwedeng ipadangat sa itong text line 0938-2077-614. Again, 0938-2077-614. Muna ito ang text line number. Alas sa inyo ang mga mahinungdanong pabagting or dibaka mga katuyuan. Kung gusto mo nga upadangat, hala sige, go na kabag ti kabalkadas. Kaya artuwang na ang hatagan o pagtagad, kunun sa manugaling ang inyohang mga gustong ipadangat diri sa tuang at tulumanon ang bagtingan sa katawhan. O gingon man of course, no, kung ugaling gusto mo upadangat sa inyong mga opinion, mahitungod sa tuang at topic ko, o kinahanglan nga pwede rasan mo nga mo text, dira sa itong text line 0938 2077614. So dali pa ito isgutan niya o sugdan kapag di kabalkada sa paghisgot itong isgutanan karong buntaga No, ito sa pasalamatan sa kanunay ang ningabag sa tuwang tulumanon ang GPM 88 International Manpower Services Corporation alang na ito mga kababayanan nga nagpangidaron og 24 nga ito na sa 43 anyos nga dunay plano nga mutrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helper. No, ay nawa paglangan pa. Bisita na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation ang ilang buhatan na himutang sa may Purok Riverside Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Nakinahanglan ng mga domestic helper alang sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar ug sa Kuwait. Wala nga ikabalakan tungod kay libre ang kapuyan samtang ikaw at tuwa pa sa Manila. Libre nga pagkaon ug libre nga medikal, libre usab nga pamasay paingon sa Manila ug libre nga pagkuhag passport. First timer ka nga mo abroad o di ba ka ex abroad? O, apply na dire sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text sa telephone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. Mo ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation, Kabagting o Kabilkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Bueno, Kabagdi Kabalgada, sa tuwan ng sugda na ito ang hilisgutanan karong buntaga, labi na gayod sa tuwang nga gikaingon nga usa sa itong lakbitan at itong hilisgutan karon, mahitungod nining usak magtutudlo nga gitabangan o kulata no, sa estudyante. O lakip na Kabagdi Kabalgada, atong ipabati diha kaninyo ang ato ang pagpakighinabi kang City Agriculturist Engineer Ramon M. Rodrigo Jr. at ulusab sa kauban usab nato no sa pagbisita sa buhatan ang si Atilia Agunoy. Good morning ate no sa kining Philippine Daily Inquirer Kabagdi Kabalkadas. Ikumusta na ito Kabagdi Kabalkadas ang buhatan sa City Agriculture kung ano sabay mga programa karon nga kasamtangang giimplementar sa tuang lokal nga pagamhanan na ilalom sa City Agriculture no in terms of kining mga pagkaon, panginabuhian sa mga katawhan diris dakbayan sa pagadian o ingon man atubang sa mga krisis nga nasinatian o sabay mga hinabang nga ilahang nadawat Kabagting o Kabalkadas no. Sa muna nga ni atong baguhay lang oo kagadiatong Lunes gibisita sa Radyo Bagting News Team kauban ang kining sa Atilia Agunoy sa Philippine Daily Inquirer no aron usab ang ato ang mahinabi personal ang ato ang City Agriculturist nga mao si Engineer Ramon M. Rodrigo Jr. Kabagdi Kabalkadas. Daghan og mga programa no ongoing programs ang ato ang City Agriculture nga diin kini ang napahimusla na sa mga katawhan. So alang diyan natong mga interesado bitaw nga mangayo og similya sa utanon no, pwede kayo mga mabisita sa buhatan sa City Agriculture nga nahimutang sa May C3. O, mauni siya ha? Libre nga binhi or similya sa mga utanon or di ba ka? Kung gusto mo nga maka-avail og mga uban pang services, no? Kung galing doon na may gusto mo makakabaton og uban pang mga services nga gitanyag sa City Agriculture, pwede rin kayo mong bisita Kabagdi Kabalkadas alang sa mga katawhan there is dakbayan sa pagadian. Pero katong mga residente no sa matag kalungsuran o dito sa muadto sa inyohang tagsa-tagsa ka mga lungsod no sa inyoha sa buhatan sa agriculture Kabagdi Kabalkadas, doon naman na sila yung mga technician diana or doon na yung mga in charge usab alang sa kining pagpangapod-apod og mga binhi. Pero mas mayo pod kun ikimulayo dres pagadian direct na lang mo diri sa kuan kining provincial na agriculture office no. So anyway, so dres balik tas pagadian city tungod Kabagdi Kabalkadas kay usa sa natuke nato sa mga na-interview or napangutana kang City Agriculturist Engineer Rodrigo Jr. no si Sir Dundon ang kinibang supply sa bugas diri sa dakbayan sa pagadian. Kumusta ba no? Kumusta ang supply sa bugas? Matud pa sa tuang kining official sa City Agriculture nga happy siya tungod kay bastante paghihapon ang supply sa bugas, no? Bisan pa og in terms of humay, ikarong panahon na ang mga katawhan, di naman gyud kayo mo konsumo og mais, di ba? gawas lang kung galing na doon na kayo gipanghambin nga balatian, sama kung sa pananglitan, kung taas na og sugar, di ba? Balik gid sa mais. Pero katong mga batan-on, diligid kayo, diligid mo lahuta yung mais kabagtig gabalkadas kay gusto og humay. Matingala bitaw ta no? Kaya ang mga tawo, pakano ni mo bugas mais, kaya bang nilungag? Nilungag, nahay ng bugas giyod. Kaya na ba na pilosopo mo ni uban? Kaya pakano ni mo og kining bugas mais kabagtig gabalkadas, nilungag ba nga mais? O, ana, lagi kay, basi ginoon po ta, ha, makaw din ng bugas mais. O, stilan, huwa magilungag. Lungago ha, lungaga, ahiya ka noon. Stilan, jidin nyo. O, dili mo kaon, di ba? Dili mo kaon, kay lagi daw, maglain ng tiyan, muni mo tumauna. Pero, mukaog anagun. Nga ang asa anagun, gikaon ni mo apil ang tahop, ang sungo, ang di ba? Di ba? Kanya man kay, di mo kaon ng maes, kay gusto humay. Karda ko, bang arti. Oh, di mo kaon ng maes, kaya human, mukaog anagun. Nga gikaon ni mo apil ang sungo, ang tahop, huwag kusap uban pa diha. Diba? Tanan, gikaon ni mo, kabagtig gabalkadas. Sa dihang, gigaling na ang bugas, ang maes, di gilungag, pakana, diba? Di mo kaon, kaya nagagrason lagi kabagtig gabalkadas. Pero panahon, kung doon na igipanghambing gabaratian, taas nag-sugar, pugos nilang kaog maes. Diba? Anyway, so muna nga, matod pa ni Sir Dondon, tungod kay doon na magutay, bisan pa og dress pagadian city, dili taingon nga, dagko o gahayor lapad bitaw basakan kabagtig gabalkadas, no? Maskin pagadili lapad o basakan ang pagadian, pagangalan manggod nga ato ang makasikbit nga makalungsuran kay dunay lapad nga basakan, dayon di gawas nga halos dirigi handsack or gideliver sa pagadian, ado ang pagadian city, apil pod sa, kaya bang, dunay mga imported nga bugas, no, nga kanibitong giangkat sa gobyerno kabagtig gabalkadas nga naapod diri sa tua. Nga kay kita bayang mga Pinoy, pag tan-aw nato sa bugas gani nga dili tong street kayo og lugas, dili ta mo palit, di ba? Mamaniti sakto. Nga mangita kita gatong mga street kayo og lugas nga bugas, mao to nga sagad sa mga tumakatawhan ang pamaliton ang mga imported rice, ang mga local rice. Dili kayo mahalin na halinon kayo kabagtig gabalkadas, samot na lagi kung ugaling, adunay kaya ang usa ka individual nga mupalit og mga imported rice. No? Nya usay, kay masuko ta kung nga nung wanay local rice sa tuang kamerkaduhan, tungod kay nakita mangod sa mga negosyante nga mas halin ang imported rice kung ikumparar sa local rice. Di ba? Kay usay mangod pod, ang atuang local rice kabagtig gabalkadas, kay na dili gyud pud ingon nga sakto ba kanibito nga guwapag variety, no, ang iyang nga klase lahi ra gyud kun imong ikomparar sa imported nga bugas kabagtig gabalkadas, no. Sumona nga bisan pag dili lapad og basakan ang pagadian, pagkangalan nga daghan og mga kining bugas, no, nga mga imported, so ang nahitabo kabagtig gabalkadas kay unsa man, wala tay problema sa bugas humay, bastante ta. In terms of corn, oh, kining bugas sa kining mais, kay kung dili ta lapad og basakan diri sa pagadian, kay lagi dili ta nang basakan sa pagadian irrigated, no? Sagad kay nagsalig lamang sa kung adunay ulan, no? So dili ta sa mais. Matod pa Sir Dondon, no? Nga ang watay problema sa bugas mais tungod kay daghan, no? Ubay-ubay ang mga mag-uuma nga nagtanom og bugas sa kining nagpugas og mais ba, kanang mais puti. Oh, pero dunay pero, sagad sa mga nagtanom og or nagpugas og puti nga mais, dili pud ipangbaligya kun dili ikonsumo kabagtig gabalkadas. So para pud sa kuha, di pud ako ibaligya oy kun ako'y mag-uuma unya sa iyo og sa pahinahon nga kining makasanggi ka ang kumprada sa mais anaara sa 12 pisos. Diba? Wala ra ba gyud ay baba, murag wala nakatungtong og 30 pesos ang kumprada sa bugas sa kining sa mais ba? Mm, correct me if I'm wrong ha, diri sa pagadian, 'di ba? Wala nakaabot og kining 30 pesos ang kumprada kay kaniadto man last year. Ako ko masayop na sa 21 ang kumprada sa tibuok mais. Oh. No? So lisod kayo ibaligya. Mahal kayo ang abono. Dahil ang resulta, barato ra kay kumprada. So kun ako mag-uuma, kung mais manggaling nga puti akong gipugas, din ako ibaligay, konsumo ko na lang, di ba? Kana pa imuhang ipalit og kining mupalit pakagbugas na pod kun ugaling wala kay konsumo. So mo na ang gingon na Sir Dondon gipaklaro nga sagad sa mga mag-uuma diretso pagadian nga nagtanom og puti nga bugas, no puti nga mais rather, wala gipang baligya kun wala kundili inahan na lang gikonsumo, no? So ang uban pod niini aron nga dako-dako og kumpra halin, ang ilahang gibuhat ipagaling na lang daan. Ngano man? Kay kun ipagaling mga kabagdig balkadas, mas dako-dako kag halin kay bugas. Bugas nga numero 12, binlod og katong numero 10, 'di ba? Napoy na numero 14 gani diri ang bugas o diri sa pagadian ba usay baligya. Oh. 'Di ba? Imuha nga kining daghan kag mahimo kun ugaling imong ipagaling daan, noon ka nga katong nga tibuok gyud imong ibaligya. Mabaligya nimo ang numero 12, mabaligya nimo ang binlod, ang tiktik, ang tawag ani, numero 10, ang sungo, di ba? Halin man na. Oh, daghan kag mabuhat kun imong ipagaling daan, noon ka nga katong tibuok gyud ang imong ibaligya, gansi man ka. No? So lagi, pero in terms of sa yellow corn, kay doon naman po yung mga katauhan nga nagtanong og mga yellow corn, matod pa sa datos sa City Agriculture, ning saka usab ang mga ang datos, no, nga nagtanong og mga yellow corn kabagtig kabalkadas. Nga naman, tungod kay ang yellow corn manggod, no, ginagamit ni siya sa paghimo og feeds, katong mga igo lang gaakuan ba, i-crack bitaw kay pakaon sa manok, oh. Itong pagkakaw sa mga hiniktan, isagol, sa mone, sagad. Pero karong panahona, kay ang yellow corn ba ya, kay makaon na ba ya, kay dili man abhunggod. Ang laninutron ang kuwan, kining variety sa buga, sa mais ng yellow corn. No? Nga naman, tungkol kay dili na abhong, unlike ato kaniadto nga, kining abhong lungagon ang yellow corn. Karon kay maglungag, buta kag yellow corn, mura kag dato oy. Dato kay kamadlog yellow corn, kay gold ang imong bugas. Anindo sa yellow corn pod kay kuan kining kanabang tawag ani yang dukot, di ba? Kisay makarimim, kisay makakuan, makarelate ni ana, no? So sa lintunganay kabagdi kabalgadas, no? Sa lintunganay diri sa dakbayan sa pagadian, watay problema sa bugas, no? Watay problema sa bugas kay bastante ang supply kabagdi kabalgadas. So mas maayo nang bastante noon ka nga magkulang, pero lagi, no? Kung mangutana mo, kung maingaan mo nga, kung bastante ang supply sa bugas, nga nung mahal. Okay? Akong ipaklaro sa inyo ha, nga syempre, dunay kamahalan ang bugas pagadian, samot na kung dili local rice ang inyong gipalit, kito mga imported. Kaya imported, gikan pa to sa, dili man to gikan sa tua, gikan man to sa laing lugar. Pila, kapila pag-tracking, kapila pag-ibiyahe. Mabito na, maingon uban, mahal magod ang gasolina, sir. O, di ba? Nagamit og sakyanan, usaman sa tubig, ilang itubil, di ba? So muna, nga doon naging kamahalan, pero kung local rice lang unta, dilira po dingon nga tantong mahal kabagdig kabalkadas ang atong local rice diri sa pagadian. Oo, unlike sa mga imported nga bugas. So, kung atong sumadahon og taman, diri na ta sa local rice, oy. Di ba? Dili na ta magsigig pangitag imported. Mauramang po na inigawas ba? Oh, ang kitara atong tiyan ray kuan giilad sa mga lamion kay nga lugas o atong mga mata, no, nga iniug sukad sa kanon tuwa dito nindot kita naon ang bugas bitaw nga ang kuan bugas imong luto nga tulid kayo. Anyway, sa tong pagbalik kabag di kabalkadas, dugang ilisigutanan, ato ang ipabati ninyo ang ato ang interview kan Sir Dondon, mahitungod sa ato ang mga mananagat, no? O gingon man, mga seaweed sa farmers nga nahatagan o gayuda sa BIFAR, o lakip na sa magkatong ikaingon, nga ang gingong ang kabataan pag-asa ng bayan, pero mangulata na mga magtutudlo. Diretso tulumanon ang bagtingan sa katawan, alas 6:28 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na.
3: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mago ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, ikaw ay maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi man maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, bagi niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: 106.3 Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
6: Balik na sa pagbalik-uban, nagkabagdig kabalikadas, dari paghihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan, ng Sibiyan sa Radyo Bagting, simulcast paghihapon sa DXCA 106.3 ang Bell FM. At ito naman ng gabag ng kabalgada, sinabagan usap sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS of Ayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy, and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Olubancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician, with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext. Cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Alas 6:33 na itong oras. Good morning, Diana Nabel de la Serna. Maying buntag. Ingon manusap, good morning sa Kisamani. Hello daw kang Teddy Rizada sa Balangasan, Pagadian. Oga, good morning po kang Merly Timplado, Vanex Abamunga, John Rewellen. Good morning sa Riglagi po sa Luis Garcia, Impalmado Tatsky, Jonathan Tigo, and si Perlita Villanueva. O sa uban ng mga viewers, karong buntaga, good morning sa tanan. O daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ingon man, kabagdig kabalkada sa gusto ka ba nimo nga mahimong doktor? Basin ba nimo nga kinahanglan nagtuo ka nga mato pa ka og Cebu or di ba Cagayan de Oro? Ay nagkabala ka kay ang imong gitinguha nga kurso mas gipaduol na kabagdig kabalkadas. Nana sa Dipolog ang Alberto P. Concha School of Medicine sa DMC College Foundation, formerly Dipolog Medical Center. Ang first School of Medicine sa Zamboanga del Norte o sa Northwestern Mindanao. Join us sa Doctor of Medicine Caravan this day or today, kabagtig kabalkadas. 1 p.m. to 5 p.m. sa may Plaza Luz sa Covered Court Pagadian. Sa tanan nga maginikanan o diba ka mga estudyante nga gusto nga mahimong doktor, o dali na. Kaya mostly nilang ipahigayon nga kining caravan kabagtig kabalkadas, no? Doctor of Medicine Caravan. alauna sa hapon ngadto na sa alas 5 karong adlawa sa may covered court Pagadian. Makaila ninyo ang among dean og admissions team mahibal-an ang scholarships, admission sa process and math ug unsay life sa medical school. Medical school rather. 2 hours away na lang ang imuhang pangandoy mahimo ng doktor og naa sa dipulog kabagtig kabalkadas. The next great doctor could be you. Kita-kits sa Doctor of Medicine Caravan karong adlawa ipahigayon, ha? Karong adlawa ipahigayon, ala natong gusto nga mahimo nga doktor o di ba kaha, no? Mahimo mong maskwila bitaw o kining kolehiyo nga pinaagi sa Alberto P. Concha School of Medicine sa DMC College Foundation, formerly Dipulog Medical Center Kabagtig Kabalkadas. Kay kini sila ang first school of medicine sa Zamboanga del Norte o sa Northwestern Mindanao. O gaingon man, sila nagpahibalo Kabagtig Kabalkadas nga nagpadayon paghapon ang ilahang enrollment alang sa school year 2026 to 2027 sa mga muna ilahang enrollment. Ang ilang klase magsugod by August 17 alang sa kalitanan nga college programs. Samtang sa September 7 magsugod ang ilahang School of Medicine, no, nga kurso. Usapan yung ipaabot. Enroll now at DMC College Foundation nga nahimutang sa Santa Filomena, Dipulog City, Kabagting o Kabalkadas. Ay napaglangan, no? Sa mga gusto nga mahimong doktor o diba ka, mga medical courses inyong ipangita na nasa Dipulog, Kabagting, Kabalkadas nga maokining tulunghaan nga maoy muhatag katumanan sa inyuhang mga kursong gipangandoy. Ang Alberto P. Concha School of Medicine sa DMC College Foundation. Alas 6:37 na itong oras, samtang dugang pangniabag sa itong programa Kabagtig Kabalkadas, ang National Irrigation Administration Kunia sa Zamboanga Peninsula. Sa mga gusto mangutana, mahitungo sa programa sa ilahang buhatan sa opisina sa NIA o bisitahan lamang ilang buhatan nga nahimutang sa may regional center sa Balintawak, Pagadian City or di ba ka kunta Kabagtig Kabalkadas sa ilang cellphone number nga 0985-824-4566. 0985-824-4566. Ang Iliana Bivio College, the Builder Future Leaders, dunay ga ubos kayo kinig kurso, ana tuition fee rather, ubos kayo tuition fee. Mao ga dunay kurso gitanya kasama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED ug BAELS. Diri na pa-enroll sa Iliana Bivio College, pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon or panggabi nga klase. Ay napaglangan aron ka nga makahuman sa imong eskwela Kabagtig Kabalkadas o dunay kurso nga mahuman base sa imong gusto nga makabot nga kurso, diri pa-enroll sa Iliana Bayview College. Alas 6:38 na itong oras. Padayon ta sa tuwang hilisgutanan karong buntag Kabagtig Kabalkadas, ato nang ipabati diha kaninyo ang tipik sa pamahayag ni City Agriculturist Engineer Ramon M. Rodrigo Jr. mahitungod sa mga programa nga ilalom sa iyang buhatan o pinagi usab sa tabang sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 9 nga dunay mga fisher folks sa Kabagtig Kabalkadas o lakip na usab mga seaweed sa farmers ang nahatagan o hinabang gikan sa buhatan sa B-Far.
5: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Pages nga nakaput up diha particularly bangos kay bangos man halos-halos tanan niya, no? Doing well, maayo og harvest no niya. Nagpadayon na itong mga bangos operators sa fish cages na ito diha. Padayon gid sila. Dayon, although some nagnaay mga innovations gipang tanaw. And then ang city government pinangluhan sa ito ang fishery division sa city agriculture office. Gidawat yun ang challenge gikan ni Mayor Samico nga tanatutukan kining mga na sector, no, labi na sa itong sa pagbangos kining fish cages sa bangos na ito doon siya sa Pagadian. So far, itong nakita na tayong mga Norwegian cages nga giput up, no, kaning HDPE nga mga plastic na nga mga cages doing well in the city of Pagadian. We are always asking po sa kaning mga operators, no, to register sa ilang mga fish cages, ma-register yun kay somehow we need to regulate po kung pila lang kabuok ang pwede na itong mabutang diha sa tuwang kadagatan. Ang BIFAR naghatag og assistance labi na sa to ang Norwegian cages matawag nila na ano kaning HDPE nga mga cages sa so far karon at kani duha ka association ang natagan diri sa siyudad sa Pagadian naadiri sa ato aka nang ato ang marginal cooperative for fisheries na adiri sa fish port mismo ang isa ka ng San Pedro Fisher Fox Association nga mo'y nag recipient aning duha ka fish cages, no, duha ka association, no, gitagaan ni sila assistance gikan sa BIFAR putting up the whole system and with all the feeds nga ihatag sa ila for one cycle, meaning after the harvest sila na mo take over sa tanan nga gastuhon nun, pero ilahan na pud nga i-sustain ang pagpamuhi sa bangos. And then napud tay mga assistance from BIFAR nga gihatag sa to mga associations pod sa mga fisher folks like naibangka diha nga mura siya gamay-gamay nga barko pero dako-dako pud siya nga bangka geared with from BIFAR ni siya gihatag sa usa ka association nato diha sa Murikay sa fisher folks association gyapon sa Murikay and then sila mo'y nag manda ni karon hindi ko kabalo kung how far ang ilang naabot na for pag-operate ani nga mga bangka nga gihatag sa BIFAR. And so far ang atong mga seaweed spod nga mga operators sa atong fisher folks and seaweed operators sa mga barangays nakadawat pod na sila og assistance from BIFAR og sa local government unit sa City of Pagadian through availing a nursery program, nursery for seaweeds from BIFAR para ma-develop og balik ang atong seaweed industry. Kaya ang history sa seaweed industry sa siyudad sa Pagadian ning dako noon tato siya kayo, but for some time sa pila ka tuig nga nilabay na igo siya og sakit, so pushing the farmers or seaweed farmers to stop sa pag rear ani, but karon unti-unti nagbalik na ta, no, gina-encourage pud nato with the new kanyang planting materials na gihatag sa BIFAR sa to ha na nanatay mga nursery karon hinahinay na pud og balik og pananom og seaweed sa ato ang mga seaweed farmers.
6: Sa mga ito, kabagdagas, no, ang pagpaklaro sa ito nga City Agriculturist nga si Engineer Ramon M. Rodrigo Jr. ato sa gihimo nga pagpagkihinabi nga ito kaniya mahitungod sa mga ongoing nga programs sa iyahang buhatan na alang usab sa ito ang mga katawhan diri sa Dakbayan sa Pagadian sa ito ang mga mananagat o lakip na usab sa mga nag-seaweed farming kabagdagas, no, sa ito ang mga seaweed sa farmers. So may nalamang tungod kay adunay BIFAR nga ning hatag usab og hinabang ngadto sa ilang buhata ngadto sa mga katawhan sa ito ang mga mananagat, no, gawas sa ito ang lokal nga pagamhanan sa Dakbayan sa Pagadian kabagdagas. Kinimanggong paghatag og dugang ba, no, nga kinibitong assistance nga dos to mga mananagat ila po nang ikalipay tungod kay pinaagi ni ini mas makabaton sila og sakto nga income nga magamit usab, no, sa ilang pangadlaw-adlaw nga kining panginahanglanon ilabi na kun ugali nga aduna kini mga tagsa-tagsa ka ilabi na kaduna sab kini tagsa-tagsa nga pamilya kabagtigable kadas, no, so kanyong kahinumduman nga pila na kahigayon, no, nga nag-harvest og bangos gumikan lagi aning gitawag taog Norwegian na fish cages nga gihatag sa BIFAR ngadto sa kining atuang mga mananagat, no, association diri sa kining asosasyon sa mga mananagat diri sa Dakbayan sa Pagadian. Pila na katunilada ang ilaha nga nakuha kabagtig kabalkadas, no, nga isda kining bangos. So mo na nga dako puding tapang panahon sa ting harvest tungod kay daghan ang dunamay daghang komprador des pagadian, no, og halinon pud ang bangos, di ba? So mao na nga walay problema in terms of kining gihatag sa hinabang sa BFAR, kay giatiman punig sakto sa tuang mga beneficiary, no, aron usab nga mapalambo kabagdig ka balkadas. Dayon gawas nini kay dili man tanan nga mananagat, no, nga isda mo ilaha wa pud kay nag ang ilaha nga gitanom is kining guso, no, mga guso ba, mga sewage farming na kumbaga. So ang gibuhat po dari kabagdig ka balkadas, no, do na po gihinabang rather nga gihatag ang BFAR kauban usab nga tuang lokal nga pagamhanan aron alang usab kanila, no, aron nga kini ang duna sila'y masupply, no, dunay mabaligya sa market tungod kay ang gusto kun inyo ang tanawon daghan mo puno siya kahimuan, di ba, kun sakto lang dili lang maigo og sakit bitaw ning gusto. Oo, panahon sa ting harvest ang mahitabo ni kabagdig ka balkadas, pwede nimo ibaligya sa market. Oh, pwede yung kaunon, pwede po nga himuon o kining balde, chinilas, o sa pa na, di ba? Mamani ang process niya kabagdig ka balkadas. So, ingon ini ang gibuhat mga ongoing programs. Daghan pag mga programa ang City Agriculture, no? So, ato aning ipamati ninyo sa mga musunod ng mga adlaw, ang ubang sa pabay mga programa sa City Agriculture nga nakatabang sa panginabuhian sa tuang mga mananagat o mga mag-uuma dres dakbayan sa pagadian, no? Kay kunin nyo hang lantawon, daghan manggiyot ang mga tauhan dres pagadian ng mga mananagat o lakip na usab mga mag-uuma, no? Bisan pag moingon tao nga dunay mga professionals, pero di magini mawala ning maong nga kining sektor sa katilingban, mag-uuma o mananagat, mga farmers, di ba? Kaya kung wala po ni sila, unsa ra pikan o nato muna nga sa komunidad, sa lugar dapat balanse, no, kwa dunay programa nga angay implementar ang buhaton patas nga hatagan og pagtagad, dili kay ang usa kay sakto og kining suporta ang usa ka sektor kay dili, no, dili pud da pwede kay maambihas, no, unya kuno galing dili nimo patas nga hatagan og suporta ang mahitabo kabagdig ka balkadas, kinsa pa ba'y kining interesado, no, nga mupadayon ana ang kining panginabuhian nga wala may suporta gikan sa gobyerno. So muna ang atong gobyerno kinahanglan gayod nga patas ang ilang pag-implementar sa mga programa or paghatag o hinabang sa tanang sektor sa katilingban, di ba? So muna, congratulations sa tuang mga napiling beneficiaryo og lakip na usab mang hinauta, no, nga kining ginaghanon karon sa mga benepisyaryo, no, sa itong mga managat, asosasyon, sa mga musunod nga mga bulan o katuigan, madugangan. O gingon man, mas mayo kabagdig kabalkadas, no, matod pa na Sir Dundon gani, iyahang giyawag ang katubitang mga mananagat, oh, nga mas mayo nga mag create sila og asosasyon or grupo. Kay kung doon naman ko'y grupo, mas dali, no, nga mahatagan og hinabang sa gobyerno tungod kay sayon raman ang pag-identify kun imong i-compare ni adtong walay association, no, or dili miyembro og asosasyon, kay dili man gyud maingon ta nga mata sa tagsag hatag tanan sa gobyerno sa kadaghan. So muna nga mas mayong iagi og grupo aron nga mas dali pod or mapadali pod ang pagpalambo kabagdig kay balkadas kun unsa man ang panginabuhian ang gihatag ngadto kanila, no. So mauna nga ang awhag ni City Agriculturist Engineer Ramon M. Rodrigo Jr. ato sa pagpakihinabi kaniya ni atong nakalabayng adlaw kabagdig kabalkadas.
5: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
6: Alas 6:49 na itong oras, sa samtang sa pikas bahin, sa dipatahingpit nga mo manamilit kabagdig kabalkadas, kining nag-viral karon bitaw nga magtutudlo nga gitabangan og kulata kabagdig kabalkadas, hasta ang luya ni Sir Oy, no? Muna giingon bang naunsa naman yung tuang kuan karon, naunsa naman yung atuang matawag taog katilingban, o, oh. Unsa'y nahitabo sa tuang mga kabataan? Ang giingon, kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero unsay nahitabo kabagdig kabalkadas, no? nga halos mga estudyante karon mura naman og walay respeto sa ilahang mga kanabang dagkog edad, sa ilahang mga magulang, di ba? Karong mga panahuna, maglibog ka sa paminsar sa mga kabataan sa bagong tubo. Kaniadto sa panahon nato, di ba? Isa kasimag lang sa mata sa itong iginikanan o sa kasiga, uknol talargo. Mahadlok malatusan or mabunalan, di ba? Ang karon kabag digabalkadas, grabe. Makaingon ta bang sa napulo ka mga bata, may lang o katunga ni ana mga buutan, di ba? May lang katunga ni ana mga kabalo mo respeto. Kay ang uban kabag digabalkadas, di kayo kasagaran gayod, no? Kasagaran kabag digabalkadas, ang mga bata karon, ang mga bagong tubo karon, mga wa nagyoy mga saktong respeto. Di ba? Sumala God, mga ginikanan. I'm sure naka-observe mo ni ana. Mga silingan. Ang mga bata karon mukalit lag kahanaw nga dili manangis sa ginikanan kung asa ning adto. Ni uli sa panimalay nga wa na sayod ang inahan nga naabot na diay kay wa poy nangayog katahuran, di ba? Ang kaniadto kabag digabalkadas kun unsa ka hospital ball ang atoang mga kabataan, paunsa gi matuto og taman sa atoang mga katigo ato mga apuhan, karong mga panahuna kay naghinahinay nagkawala, di ba? Sumala God. Kaniadto ayaw pangayog katahuran sa imuhang kuan magulang. Mamagulang ni mong edad. Diba? Larguhan ka og lunit sa kilid. Diba? Mamanay ang kining atuang naandan God. Hinabitang saktong pagdisiplina ba? Kaya ang saktong pagdisiplina sa usa kiginikanan, no? Makahatag kini sa kabata og maayong ehemplo sa katilingban. Pero kuno galing ikaw nga ginikanan nagpasagad rapog ka, wa kay saktong disiplina sa imuhang anak, mahimo gid po ng badlungon sa katilingban. Mao ni ang nahitabo kabag digabalkadas. Plus, dakong factor, no, kinibitong dili buo ang pamilya ba? Watak-watak ang pamilya, broken family, or di ba ka, gumikan sa barkada, mao po ni kabag digabalkadas, usa sa mga hinungdan, kung nga no, ang mga bata karon makaingon tanga, wala na'y mga saktong pamatasan. Oh, kaniadto, di ba? Kinahanglan, og mulakaw ka, mananghid og tarong. Kinahanglan, pag-abot ni mo gikan sa imong lakaw, muamin, di ba? Mangayog katahuran. Pero karon, unsa na itabo? Ang kanhi nga gitudlo sa itong makatigwangan nga ang pag-amin, maoy saktong pagpakita ni mo saktong respeto, inahinay ng nawala. Di ba? Huwag na ipaki ang mga bata. Nga naman, tungod kay gitolerate po sa ginikanan. Di ba? Ang naitabo nini nga magtutudlo nga gikulata kay estudyante kabag di gibalkadas, magsuon man ng ulata, gumikan lamang sa Arios. O, oh, na doon na matod pa kini sumbagay. Doon na ipuan ba? Kining ulay pag sinabtanay sa tali sa mga estudyante, gibadlong sa aning maestro nga gikulata. Sa iyang pagbadlong, iyang nakitaan nga unsa nini nag-Arios. Ngayon ito ba nga si mong Arios-Arios? Sa kisa mo, si Raha Sulaiman? Di ba? Kay sa tuang bayani, ang nag-tawag ani? Nag-Arios si Raha Sulaiman. Di ba? Idolo man siguro nila ni si Raha Sulaiman. No? Basta pag may nguntag fashion, pero pagkangalan mga nga estudyante kabag di kabalkadas, kinahanglan ta nga musunod sa protocol sulod sa eskwilahan. Di ba? Pero usahay pod, mga po ning usahay nga mga kabataan, dili musunod kung sa may palisiya sa eskwilahan, tungod kay mismo mga magtutudlo, mga po'y nag-ulo-ulo kabag di kabalkadas, mga hinungdan nga sundugon po sa itong mga kabataan. Correct? Correct. Di ba? Like for example, mag-imposar og balaod ang eskwilahan nga bawal aning butanga, bawal manigarilyo. Daghan kayo bawal. Pero ang mga magtutudlo nga imbis mao sa ehemplo, mapoy badlungon, mapoy naguna-una. Ang mga bata, mga estudyante, musundog. Di ba? Moingon nga bawal ang dili proper ang haircut. Pero ultimo, ang mga maestro, tagas kayog buhok. So ang mga estudyante, musundog. Di ba? So, arong patas, no? So ingon ini. So maybe, ang nahitabo na itong estudyante, ang sayo po sa estudyante, kay gawas nga nakakitag-away ng ulata, o sayahang nga kinilayang estudyante, gibadlong kay nadunay matod palagi nag-aryos, gipakyuhan man hinoon si sir. O, di ba? Tarong pabugunan ang estudyante ni Gunana. Daghan rabay ko mga estudyante nga may Gunana. Nga kinig bitaw mga estudyante, bitaw karon ang mga maestra or mga maestro, kayo nun yanuhon lang. Di ba? Na yung mga estudyante nga makita bitaw nga nagkaon nilang maestra, dayon ma, makatulon rapo ka na ma'am. Dayon sir, lami rapo na yung gikaon sir. Di ba? Mabugunan sakto nga pamatasan sa mga estudyante. Mga ginikanan, badlo nga po rin tao ng inyong mga anak, oy, ayo ihatag ang tanang responsibilidad sa mga magtutudlo. Kaya nga naman, kaya sa kadagang estudyante, dili na maato sa magtutudlo o kining kuan, kining pitol ang mga anak. So dapat ang maayong pamatasan, maggikan sa panimalay. Diba? Aron nga, pag-abot sa eskwilahan, ego na lamang nga unsa man. Ikaw na lamang nga mag-monitor ang mga magtutudlo kung kumusta ang pamatasan, di ba? Pero kung ugaling ingon ini man lang ang ato ang nahitabo, nga muna, di na matuman ang ingon ni Rizal, nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kay nahitabo na may nung kabagdi kibalkadas, nga ang kabataan, bayulente ng bayan. Mura naman hinoon og mga unsaman, mga dunay plano nga musulod sa laing kahugpungan. Mga bayulinti na kayog mga pangisip, di ba? So muna kabagdig kabalkadas, manginautang diri sa buwang gadal, sir, hindi mahitabo ng ingon ini, no? Sa atong usbo na, maginikanan, inyong responsibilidad ang pagmatuto, pagdisiplina sa inyong mga anak. Kung badlungon, gina, badlungan na, latusa na. Di kay, magsigil lang po mo o pasagad kabagdig kabalkadas. Anyway, wala ko yung oras. Salamat kayo sa pagpaminaw. Hangtod na lamang sa sunod ni gayon. Ako si Bagting, di 7 Florence of Pima, magbuntag, alas 6:57 na sa buntag.

0: Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati na
2: iyahayan.
1: Maglapag yun ko atong mga gulayon.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-drive rice ha.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit kogon ragyon. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
3: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health center sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga. 106.3

0: sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:05 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabag ding o gabukada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon ang Miyerkules, pizza 29, bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sa kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Mamonitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, supply sa bugas sa Pagadian City nagpabiling bastante sigon ni Engineer Ramon Rodrigo.
3: Dugang pondo sa mga LGU og uplift program gipahibalo atol sa SAWNA 2026.
1: Pinakaunang satellite to mobile service sa Southeast Asia gilusad sa Pilipinas.
3: Sa uluhan sa balitang regional, 2.5 million pesos nga gidudahang copper ore na recover sa libyaan nga wingman sa Iligan City.
1: Pipila ka mga lugar sa Visayas ug Mindanao apil sa unang makabinipisyo sa Ligtas Pinoy Center.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, paspas nga pagpatuman sa reformang agraryo ipatuman sa Department of Agrarian Reform.
1: Prosecution panel magsugod na sa pagpresentar og ebidensya bahin sa confidential funds ni VP Sara.
3: Sa uluhan sa balitang international, duha patay, lima angol sa pagpamusil sa Osaka Food Festival sa Seattle.
1: US gipaundang ang pag-atake tungod matod pa sa hangyo sa Iran sigon ni President Donald Trump.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, BIR nagpahigayon og nationwide crackdown batok sa illegal nga vape ug sigarilyo.
1: Sa uluhan sa balitang sports, LeBron James, official ng miyembro sa Philadelphia 7ers.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, PBBM ug acting DOH secretary may inspeksyon sa Davao de Oro Provincial Hospital kagahapon.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, Nasayod Kaba nga dunay isda nga walay mata na diskubrihan sa mga scientists sa Ugnop Cave sa Agusan del Sur.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Bini nakigduyog sa pagkanta ni AJ Rafael sa California para sa Forgotten Island.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga kami, ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, iyaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita! Balita.
1: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Gikalipay ni City Agriculturist Engineer Ramon Rodrigo Jr. human nagpabiling bastante ang supply sa bugas pagdating.

0: Quezon City atubang sa nasinat iyang nagkagrabing krisis. Sigon ni Engineer Rodrigo sa kasamtangan, mas daghang mga mag-uuma ang nagtanom og puti nga mais aron magamit sa ilang konsumo og dili nila kiniibaligya sa kamerkaduhan. Samtang nagpadayong monitoring sa ilang buhatan, nisa kausab ang datos sa mga mag-uuma nga nanom og yellow corn alang sa livestock og feeds. Gidugang pa sa opisyal nga nagpabiling dakong hagit sa ilang buhatan ang mga panginahanglanon sa mga rice farmers, ilabi na nga dili tanan irrigated ang ilang mga basa kaninungdan nga nangita og pamaagi. Ang City Agriculture pinagi sa pagtabang ni Mayor Samico aron matabangan ang mga nasangpit.
1: Daghan-daghan kitag white corn farmers sa siyudad sa Pagadian, and then ang yellow corn farmers po na to growing for feeds, no, and animal livestock na to nga demand nagkataas-taas pod karon, particularly karon nga rainy season. So ang uban magud nato nga mga farm kay rain fed jud siya, no, so dili gid siya inana ka dako pa. Mo ni challenge pod nato nga ginatan-aw nga matutukan kung mahatagan og pagtagad nga atoa jung mapaningkamutan nga matabangan ang irrigation system sa matag farm.
2: Samtang sa laing bahin, atol sa ikalimang State of the Nation Address Concern na 2026, gipahibalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport kung uplift o dugang pondo alang sa mga LGUs, isip kamayin sa mga lakang sa gobyerno aron maminusan ang epekto sa pagsaka sa presyo sa mga batakang panginahanglan sa mga mapamilyang Pilipino. Matud ni Pangulo, gideklarar sa gobyerno ang State of National Energy Emergency human maapektuhan ang ekonomiya tungod sa giyera sa Middle East. Tungod diini, gimanduan ang tanang ahensya sa gobyerno nga unahon ang programa nga direkta nga makatabang sa katawhan pinaagi sa Uplift Initiative. Gibutyag usab sa Pangulo nga gipunting pag-usab ang pondo sa gobyerno ngadto sa mga importanteng serbisyo samtang dulaan sa 58 billion pesos nga dugang pondo ang gipagawas alang sa mga LGU aron mapaspasan o mapalapdan ang paghatag og serbisyo sa ilang mga ginsakpan.
3: Ang epekto ng gyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan.
0: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gipasigarbo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. atol sa ikalimang State of the Nation Address ang paglusad sa pinakaunang private sector-led satellite to mobile service sa Southeast Asia, isip kabahin sa pagpalig-on sa Government Emergency Communication System. Tumong nini ang pagsiguro sa nagpadayon o walay hunong komunikasyon sa tibuok nasod, ilabi na panahon sa mga krisis o kalamidad aron mas paspas ang koordinasyon o paghatag o tabang sa mga apektadong komunidad.
3: First ever satellite to mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters.
4: BBC Martin. Balita.
2: Na-recover sa mga otoridad ang gibana-banang 2.5 million pesos nga kantidad sa gidudang copper-bearing mineral ore gikan sa usa ka gibyahan nga wing van sa barangay Buruon, Iligan City ni adtong Hulyo 27, 2026. Nasairan nga dunay report gikan sa mga residente kabahin sa usa ka wing van nga hapit duha ka bulan nang gibyahan sa Timuga area. Sa inspeksyon na diskubrihan sulod sa sakyanan ang 500 ka sako sa gidudahang copper mineral ore. Wala usab makiti ang driver o tag iya sa kargamento o walay travel permit o transportation documents alang sa pagbalin sa mineral. Ang mga materyales o ang wing van ay pailalom sa inventory sa scientific examination aron matino ang eksaktong klase sa mineral o kung adunay nalapas nga mining o environmental laws. Padayon pag-usab ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang tag iya sa sakyanan o matultulan ang gigikanan sa mineral ore.
0: Sa laing detalye sa balitang regional, gipahibalo ni President Ferdinand Marcos Jr. atol sa iyang ikalimang sona nga ang Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro, lakip sa unang mga probinsya nga makabinipisyo sa Ligtas Pinoy Centers nga sugdan ug tukod karong tuiga dungan sa Bicol. Ang mga evacuation center itukod aron makasugakod sa super typhoon nga dunay kusog sa hangin hangtod 340 km per hour og linog nga magnitude 8.4 isip kabahin sa pagpaligon sa disaster preparedness o pagpanalipod sa mga komunidad. Gisgutan usab sa presidente ang dali nga pag-ayos sa San Juanico, Kalbiga o Liluan Bridges aron masiguro ang luwas nga transportasyon o iyang gipasiugda ang pag-amendar sa National Building Code aron masiguro nga ligon o disaster resilient ang mga infrastruktura sa nasud.
4: BBC Balitang Nasyonal.
2: Andam ng Department of Agrarian Reform kung DAR sa pagpatuman sa mga direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. aron mapadali ang reformang agraryo o mapaligo ng suporta para sa mga benepisyaryo sa reformang agraryo. Gibutsyag ni DAR Secretary Conrado Estrella III nga ang departamento mag-focus sa pagkumplito sa pag-apod-apod sa mga titulo sa yuta o pagpatuman sa New Agrarian Emancipation Act. Dugang pa ni Estrella nga padayon nga suporta sa presidenteng magsilbing inspiration aron mapaligon pa mga serbisyo sa DAR para sa mga benepisyaryo. Sa iyang ikalimang State of the Nation address konsona, si Presidente Marcos miingon nga kapin sa 400,000 pesos ka titulo nga yuta nga naglangkob sa kapin 500,000 ka hektarya nga naapod-apod na sa mga kwalipikadong nga ARB gipasalig usab sa presidente nga ang pagpatuman sa balaod nga nagkansilar sa wala mabayri nga mga amortization, interest o surcharge alang sa mga kwalipikadong ARB makumpleto karon tuiga. Ang DAR magpadayon sa paghatag o suporta sama sa irigasyon, mga dalan gikan sa mga umang at sa merkado, mga makinarya sa agrikultura, og tabang pautang aron madungagan ang kita sa mga mag-uuma.
0: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, magsugod na og presentar og ebidensya ang House Prosecution Panel bahin sa gingong pag-abuso sa 612.5 million pesos nga confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte samtang nagpadayon ang husay sa Senate Impeachment Court. Sumala ni Manila Representative Joel Choa kinsa mao ang nanguna nga House Prosecutor nga nagdumala sa Article 1 sa impeachment case ang hearing maghatag sa publiko og oportunidad nga makita gyud ang ebidensya luyo sa akusasyon batok kang Duterte. Ubos sa Article 1, giakusahan ni si Duterte sa dili hustong paggamit sa 612.5 million pesos nga confidential funds atol sa iyang paglingkod isip Vice Presidente o Secretary sa Department of Education. Si Chua nagsilbi nga chairman sa House Committee on Good Government and Public Accountability nga nagpahigayon sa 2024 nga investigasyon bahin sa confidential funds ni VP Sara. Pinamduman nga ang panel nagpahigayon og sunod-sunod nga mga public hearing sa miaging pipila ka bulan og gisusi ang pagpagawas, pag-withdraw, disbursement og liquidation sa confidential funds nga nadawat sa Office of the Vice President og sa DepEd. Ang mga nakaplagan sa komite nahimong unang basihanan sa pagpasaka og reklamo sa impeachment batok sa Vice Presidente. Lakip sa mga unang saksi sa Article 1, mao sila si Violeta Constantino, kanhi Land Bank Show Boulevard Branch Manager o Ninita Camposano, kanhi Land Bank DepEd Branch Manager. Gisa pinausab sa Senate Impeachment Court si Marivic Pareha, Chief of the House Legislative Archives, aron ipakita ang mga records sa House nga may kalabutan sa proseso sa impeachment.
4: BBC Martin Balita. BBC Balita Abroad.
2: Duwang natalang patay samtang lima ang angol human sa pagpamusil sa Bite of Seattle Food Festival dito sa Estados Unidos. Sumala sa mga otoridad, ilaha lamang nadunggan ang buto sa armas do lamang sa Seattle Space Needle. Sigon ni Seattle Mayor Katie Wilson, usa ka individual ang nadakpan nga adunay kalabutan sa maong insidente apan wala kini nihatag og dugang detalye. Samtang nagpadayon usab ang imbestigasyon sa mga otoridad aron mapanubag ang responsable sa krimen.
0: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gipahibalo ni US President Donald Trump nga iyang gipaundang ang mga pagpangatake sa Iran tungod sa hangyo sa pipila ka mga opisyal sa usa ka pamahayag samtang nagsakay sa Air Force One. Gibutyag ni Trump nga matinahurong naghangyo ang Iran nga ipaundang ang pag-atake. Apan nagpahimangno si Trump nga ipadayon nila ang mga pag-atake kun ugaling mapakyas nga makahimog bagong kasabutan alang sa ceasefire. Samtang gipaklaro sa Foreign Minister sa Iran spokesperson Ismail Baghaei nga wala kasamtangang negosasyon tali sa Amerika bisa pa man sa pamahayag ni Trump nga undangon nila ang pag-atake sa Iran para matudpas sa pagtuki sa ceasefire deal. Dili matudpa usab nila itugot nga ang US ang magdiktar sa timing sa giyera o kalinaw.
4: BBC Martin Balita.
2: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, gipahibalo sa Bureau of Internal Revenue nga nikabat kapin 1,700 ka mga establishmento ang nadakpan sa nasudnong operasyon sa ilahang buhatan ubos sa tax compliance verification drive nga gipahigayon nitong Hulyo 20. Sa maong operasyon, gisusi ang 3,590 ka mga establishmento nga namaligya og sigarilyo, vape og heated tobacco products diin. 1,793 ang nasuta nga nakalapas sa excise tax. Nasakmit usab ang 8,634 ka vape products og 22,251 ka pakete sa sigarilyo nga gibanabanang nagkantidad og 16.54 million pesos nga tax liability. Ang mga nasangpit dili rehistrado sa BIR, walay resibo invoice, walay rehistro libro sa accounts o walay certificate of registration. Nadiskobrehan usab ang mga produkto nga walay opisyal nga BIR tax stamps.
4: BBC Martin Balita. BBC Sports Balita.
0: Opisyal na ang gipaila sa Philadelphia 76ers and si NBA superstar LeBron James isip pinakabagong miyembro sa kupunan. Gisulob usab niya pag-usab ang jersey nga dunay numerong 23 alang sa bagong gutlo sa iyang karera. Naglaom ang Sixers nga ang pag-abot ni LeBron James makatabang sa grupo nga makabalik sa pagpakigbisog alang sa kampiyonato.
4: BBC
2: Samtang sa detalye sa balitang kahimsog sa panlawas, gibisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang acting DOH secretary nga si Dr. Jose Pohalti Jr. ang Davao de Oro Provincial Hospital sa Monte Vista aron masiguro ang pagpalambos sa serbisyong panlawas. Gipasabot ni ini ang zero balance billing program nga nagtukod sa mga kwalipikadong pasyente nga makadawat og serbisyo sa ospital nga walay bayranan. Kon gihatagan usab sa pangulo og 147.9 million pesos nga pundo ang maong ospital alang sa modernisasyon sa pasilidad, pagpalit og kagamitan o pagpalapad sa serbisyo sa pag-atiman sa mga pasyente.
4: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
0: Nasayo, Kabal. Alright, mga kabagting o kabalkada dinita sa Nasayod ka ba? And of course, Bagting 27. Mm-hmm. Nasayod ka ba nga? Doon na di isda nga walay mata na diskubrihan sa mga scientist sa Ugnop Cave sa Agusan del Sur. Kaya ito ning sayran, unsa ning isda ani. Kay ang kuan ra ba, napoy iring nga walay mata. O, naburos ra ba to siya? Nasayod ka ba nga sa pagkakugihan sa mga scientist? Ilagyod nga nadiskubrihan ang small fish, gamayng isda, nga walay functional eyes sulod sa Ugnop Cave System sa Agusan del Sur, Mindanao. Swertiha ba sa Agusan? Nasayod ka ba nga imbis visible eyes, doon na kini baga og baga og pino nga panit nga nagtabon sa mga lugar diin kasagarang nahimutang ang mga mata. Gumikan sa mask-like appearance sa dagway ini, gitawag nila kini og personatus, usa ka Latin word nga ang kahulugan maskara. Nasayod ka ba nga kining maong isda sagad puti ang lawas, transparent ang kapay og ang sensory structures nga nagkutay sa ulo ngadto na sa lawas mulakra sa unod. Sige lang, tawon ninyo diha sa ato ang Facebook Live, makita ninyo na unsa nang isda. Kini usab ang nakatabang sa isda aron nga daling makalahos-lahos sa ngit-ngit nga bahin sa iyang palibot nga dili na makita sa yanong mga mata. Nasayod ka ba nga ang mga researchers or kining mga tigduki-duki naka-examined og upat ka mga specimens nga dunay sukod nga 3.9 to 4.9 centimeters. Walay labot ang kapay sa ikog. Gikatahong unom lamang ang namatikdan og naobserbaran atol sa gipahigayong data collection apan dili kini ang full population survey. Gingon na mas daghan pang kinabuhi nga naglangoy-langoy sa kinahiladman sa unexplored section sa maong langob. Nasayod ka ba nga kini nga mga species gikonsiderar nga cave obligate bot pasabot nga naanad na sa kinabuhi sa underground og dili na unya kini kayang mabuhi kon ipagawas sa langob at tagalangob ra gyud ini sa nike. Kay baluan usab nga napalgan kini sa limaw bugnaw nga dinagayday sa tubig gikan sa langob uban ang mga alimango, ulang, kabog ug uban pang mga isda. O, mao ni iyang mga friends. Nasayod ka ba nga sa dihang kinig hulagway ang C. Personatus na himong ikaduha lamang nga isda nga cave obligate nga formal nga nadokumentuhan sa Pilipinas. Ang una ang Caecogubius scripto talmo sa trona to nebe. Ang una ang Caecogubius scripto Talmos na tala sa Samar. Wala gibutyag sa mga researcher ang eksaktong lokasyon sa langob tungod sa mga kabalaka bahin sa pagkulikta sa mga wildlife, smuggling o ang aquarium trade. Nasayod ka ba nga ang nadiskubrihang nilalang naghatag og talagsaon nga pagtanaw sa biodiversity nga nagtago sa Ilawom sa Mindanao. Gipakita usab niini kung unsa kagamay ang kasayuran bahin sa mga ecosystem sa langob sa Pilipinas o ang mga species nga mahimong anaa lamang sa sulod niini. Karon nasayod na ka nga ang isda nga way mata mapalgan sa Agusan del Sur, Mindanao, the land of promise.
4: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
5: Mga madi o padi, ani ana ang balita, showbiz.
2: Alright, direkta sa balitang showbiz Bagting 29, no? Nagpakitang gilas ang P-pop girl group nga Bini. Human sila nakigduyog sa kanta sa A Parallel World uban sa Filipino-American singer nga si AJ Rafael, iyang asawa nga si Alisa, atol sa press event sa pelikulang Forgotten Island sa California. Gipaambit ni AJ Rafael ang maong performance sa iyang Instagram o gipadayag iyang garbo sa daghang mga Pilipino nga kabahin sa maong DreamWorks Project. Nagkomento usab sa lead star nga si Liza Soberano o gipambit ang video sa iyang social media. Laki usab sa soundtrack sa Forgotten Island ang mga kantang gikan sa Bini, SB19, Sophia Laforteza, sakat si Robby Ebarra o guban pang Filipino artist.
0: Samtang sa pikas bahin, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga nakalantaw karon sa BBC's Entertainment. Good morning also sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application and of course sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM. Good morning and ni remarks ni Jona Marie Avidido Algini sa Baclaan, dina sa Gumpingan, Dumingag, Sambuanga del Sur. Good morning also ni Jonathan Tigo, Impalmado, Ginandal, Tatski, Dondon, Tormes, lakip na usab si Calves Arisgado. Pagkatong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Kat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
4: BBC Bagting Balita!
5: Said health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng said liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang said liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Are you planning to build your dream home?
12: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abling ikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
13: MC1 Hardware.
14: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
15: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labo Oriental.
16: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
15: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila aning bitahagin akong ipati sa kong UTI. Sa una kagabi magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Niya karon niya nakainom ko aning Paragis Bilabila. Dako yung kayong bitahagin ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa atlaw ng buluhaton. Grabe kanindot yun sa lawas yun paminaon.
16: Sa may ibati mo sakit mong hawak na?
15: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak. Tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Gyot ni...
16: Ano pa murag magpangita na ka?
15: Magpangita agad akong lawas aning Paragis Pilabila. Kaya partig yung nindota. 100% gito sa akong dibate yun. Wala gito siya.
16: So karon gimintin na lang ni mo?
15: Gimintin na lang na ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis. Kaya sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon. Ako kayo yung diferensya gyot. Salamat.
14: Usa sa unsamang banatian at dunay Paragis Pilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
5: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
17: Idagan ako sa hospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
18: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
19: Asenso pagadian, Mayor Sammy Co.
20: Mga higala, kumusta gmayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Red Rio ang makiguban kaninyo dinhi sa angka akuhan dili ta maglangan kay nalangan na ta paspasta kay ang panahon bulawanon akong kauban pinakagwapo sa tibuok kalibutan kinaham sa tanan unya dili ibaylo sa tanan gihuwat sa tanan gipaabot sa tanan. Siyempre, pinakagwapo dudes, Marson dudes.
21: Yes, bagay gala, kumusta? Og may adlaw na usab karin yung tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinagi sa Senso Pagadian program ni Mayor Samico. Aron ang tanag mga katawahan ng Dakbayan. Adunay kalabutan sa mga proyekto programang pangkalambuan nga gipatuman din sa sudad sa Pagadian. Og may adlaw sa mga katawahan sa Busuryan. Sa 1st District ug 2nd District, ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy Co nga magdala sa asenso sa Buanga del Sur.
20: Yes, atong kauban karon ang Osaka nurse sa Pagadian City Division dinhi sa tuwa sa siyudad sa Pagadian kay aron aduna say mahinungdanon kaing impormasyon nga itunol sa atong katawhan dili lamang sa Pagadian City kundi sa tibuok nga nagpaminaw atong welcome og your opening statement Albic Sinadhan Roda.
22: Okay, maayong buntag sa imuhang introduction kayo sa Madam Redrio o sa kuangkong tapad de Anisel. O mayong buntag, ay, dili ko mayong buntag, mayong adlaw gyud sa mga naminaw karon o nagtanaw gyud po sa Facebook, live gyud ta karon o akong gi mo greet ko o mo shout out ko sa ako ang mga kauban sa Department of Education Pagadian City, ang ipanguluhan ni Department of Education Schools Division Superintendent Sir Danny Cordova, o ako ang mga kauban din sa School Health Section, mga nurses o mga kanang dentist o ang muang doctor, medical officer nga si Dr. Raifat Molyon.
20: Yes, Dodge.
21: Yes, mga higala ato sa bangay nga masayran karon tungod kay importante kang mabawaan sa mga pagadianon, mga katawhan, ilabi na ang mga ginikanan o mga kabataang mga magtutungha sa to ang pampublikong tulungaan. Ilabi na aning pagpahigayon karon sir o ganang school-based immunization program. Kumusta? Usa na update niini sir?
22: Mayo kayo kay mo ato aning pag-istoryahon kaning school-based immunization program. Kaning school-based immunization, immunization meaning pang-inject, pag-vaccinate sa mga kabataan, mga estudyante din ha sa sulod sa eskwelahan. Dugay na kaning ginahimo sa mga grade 1, grade 4, apil na karon ang grade 5 o apil ang grade 7. So sa before or sa dili pa kami mag-inject, mao gyud na nga malanghid gyud mi pinaagi sa kasulatan nga pagtugot kami, mo langhid mi pinaagi nga mo pirma ang mga ginikanan nga musugot kamo nga mo inject or ma-immunize ang mga kabataan. So kani nga pag-immunize kauban namo kay joint program kani siya sa Department of Education o Department of Health nga kani mahimo sa sulod sa eskwelahan, kuyog ka namo ang Department of Education kami o kuyog ka namo ang taga representative sa Department of Health ang sa City Health Office, yung ipangaluhan sa ato ang City Health Officer nga si Doktora Debitan, ang niyahang mga sakop nga mga NDP, mga midwives o mga vaccinators din ha sa City Health Office. Mga na sila sa mga lain nga mga eskwelahan, mag-schedule din ha sa dina sa eskwelahan kung kanusa sila mo anha og mang-inject sila anang eskwelahan na sa mga bata nga katong gisugtan gyud sa mga ginikanan nga injectional og i-immunize.
21: Sir, kumusta? Okay ba ang approach ang sa mga ginikanan niini nga mang-injectan ilang anak with kwan ba ni consent?
22: Okay, kinahanglan gyud na. Okay, kami naagid kami memorandum nga amo ang girelease nga naagyoy consent nga ihatag. Bisaya gyud ni siya nga pagtugot kay para tanan makasabot, makabasa gyud og sakto, makaklaro gyud og sakto kay English lisod kayo sabton. Ano mas maayo gyud nga Bisaya kay para gyud maklaro gyud sa ila kung unsa gyud gani ug unsa gyud ang mga sakit na ambara nga iwala, dili sila matapdan, matapdan ani nga sakita. So, amo karon amo pang i-release, amo ang ihatag ang mga pagtugot karon, nagprepara na ang mga espilahan, bisag mahal-mahal ang bond paper pero ilahag yung gi-reproduce kani siya, isa gyud ka bond paper ang pagtugot nga Bisaya ihatag sa mga ginikanan sa katong ilahang mga angay nga injeksyonan. Katong akong gingon sama sa akong gingon kagana grade 1, grade 4 o grade 5, grade 1 mga babae lalaki, grade 4 o grade 5 mga babae o grade 5 o grade 7 sa high school nga mga babae o lalaki. Karon may istoryahan ta mo kung unsa ang mga okay, mga injection o mga vaccines.
20: Nga nung naay may mga babae ra.
22: Okay, thank you kayo kay makaistorya ko karon. Nga nung mga babae ra sa grade 4 o sa grade 5,
20: yes,
22: kaning HPV nga vaccine, human papilloma virus nga vaccine. Kani kay sakit nga para panguntra sa importante kay ni panguntra sa cancer sa cervix, cancer sa uterus, napagoy cancer sa lalamunan. Ug ang lalaki nga pwede di ay nga makakuha aning mo-transmit gikan kay career, posible nga career ang babayi, makakuha ang lalaki, pwede nga magka-cancer sa ilahang kinatawhan pod.
20: Ana. So ingon ana di ay okay padayon. Asa na to at Dodge?
21: Yes, no, gi-explain mo sir ang kadang babae niya, lahi po ang mga lalaki ni ini. Ikapila na ni karon sir, kaduha na, second round?
22: Nanami ani sa mga ika-upat ka tuig ng pag-injection or pag-vaccinate or immunization nga programa sa DepEd kuyog ang Department of Health.
21: Okay, sa una sir, na dako kito galampusan tungod kay dako-dako gyud ubay-ubay nga datos ang nakuha sa pagsanong aning panawagan sa Department of Health and partnership sa DepEd nga school-based immunization. Aduna ba bay gihapoy nagdumili sir kay mahadlok lagi
22: na agyud gihapoy nagkuan kahadlok ang mga tao, so kad atong injection atong COVID.
0: Ah.
22: Naa sila'y kahadlok ato kay mangtaas daw ang BP. Pero, kana ang mga batanon man na injeksyonan, dili gyud na mga tagas ang mga BP. Naa sila'y makahadlok kay tungod basin magka na side effect ng mga mahitabo sa ilahang mga kaanakan.
0: Mm.
22: Pero, talagsa ra gyud ka na mahitabo. Busa kami sa brigada eskwela pa lang katong bakasyon. Ato pag yung opening block, katong mao pagsugod sa klase, unang semana sa pagsugod nga klase, kami naghatag kami, nag-advokasya kami, naghatag kami explanation, nagpatawag ang eskwelahan og meeting sa mga ginikanan kay para kami anaa din na matubang sa ilaha mo, hatag kami explanation unsa kaning imo ang paghimuon nga immunization para asa kani og unsay katabang ani para sa ilahang mga anak.
21: Sa Department of Health, sir, aduna ba'y kinahanglan nga mao ni makuha nga datos dinhi sa Region 9 o especially dinhi sa Pagadian City? Ato ba ning namit?
22: Okay. Amo ninggi sabutan sa Department of Health kung pila ang makuha namo. Naaman may target ani. Kay nag-allocate man sila og pila ka mga tambal, supply sa mga tambal. So kung pila ka itong supply ng mga tambal ang ilahang i-allocate, maupod to ang among paningkamutan nga mahatag. Pero, maulagi po na ang mo-impede or mo-block sa ilaha namo ang kanang mga pagkontra sa mga ginikanan, ang kahadlok sa mga ginikanan mo nang dili kayo sila mo-submit sa ilahang mga anak nga magpa-inject. Pero amo agi hapong paningkamutan, magpasalamat gihapon mi sa ni Doktora Debbie kay ang iyahang mga sakop magsuroy na dayon pag human sa eskwelahan magsuroy na dayon kay sila purok to purok kay magtawag kita og kaning map up ilahan ang suruyon dito kung kinsay wala pa na inject ilahan ang adtuon mag house to house na dayon lang sila ingana sila kakapoy pod. Magpasalamat gyud mi sa serbisyo nga gihimo sa mga taga barangay health centers sa kaning NDP ug mga midwives pod.
21: Okay, enough ba ang kuan ni sir ang allocation sa ihap sa mga kabataan kaning i-inject sa mga kuan?
22: Okay sir, makaingon gyud ko nga sakto gyud kani kay kami naghatag mi sa number of enrollment. Dayon ang PAPCOM pod ug ang mga kaning datos pod ang barangay nangayo man na sila nagkuha man na sila og mga datos kung pila ka buok tawo or bata din ha sa ilahang mga nagpuyo anang mga lugara dayon gi-submit ka na dayon nakahatag yun og DOH og sakto nga mga kuan so supply sa mga tambal nga angay nga i-inject or immunize or i-vaccinate sa mga kabatanunan.
21: Okay, in addition ana at red.
20: Yes, kani bang atong mga kabataan nga matud pa nimo sir kuan kanang grade 1 mga lalaki o mga babae sila man tanan no. O kad nagawas adtong mga babae la kay sa para sa cervix. And unsa man nga immunis, unsa may ihatag ani nila kaning mga tanan na?
22: Okay. Akong istorya karon, unsa man nga mga vaccines or yung mga kanang tambal nga ihatag. Sa grade 1, ang ihatag ani sa grade 1, duha kaning ka vaccine sa grade 1 o sa grade 7 nga mababayig lalaki, duha ka vaccine. Ang MR nga vaccine sa measles o rubella, pangontra kanisa sa rubella sa pag-ubo-ubo o kanang measles sa Bisaya pa tipdas.
20: Yes.
22: Okay, kana siya i-inject na siya sa tuo. Okay. Ang isa pod para sa grade 1 o grade 7 kay ang TD. Buhatag kanisa ang teta ang vaccine din ni sa wala. Tetanus o diphtheria. Okay, ang tetanus, kaning tetanus, kabalo mang yudaan eh.
20: Yes.
22: May umatag, ayaw diha kay matitanus mo, ana. Ayaw kay matunok mo, matitanus mo, hadlo kayo. So mas maayo na nga tambal nga vaccine kay para mapalayo ta sa kanang matitanus ta. Dayon, mo to sa grade 1 o grade 7. Then, katong grade 4 nga babayi, tanang grade 5 nga babayi, katong akong gitawag kaganina nga HPV nga vaccine. Okay, isa ra to ka tambal. Pero kaduha sila tagaan pagkakaroon o sa after na pod nga pila kabulan na pod sila balikan.
20: Okay.
22: So makaingon ko, kanus aman. So magsugod kami Agosto. Dayon mo ingon na po dayon, tagpila man na kaha.
20: Okay. Mahal magin na, unta.
22: Maamay ni ingon nga, tagpila ka na, ah, dili mi ana.
21: So,
22: pero, kung makaingon ko, makadungog lang mo mga kaginikanan, mga katawhan nga naminaw karon o nagtanaw karon, ang presyo lamang ang presyo aning HPV. Ingon mo, ah, dili mi ana. Pero ang presyo aning HPV nga vaccine nga ihatag sa mga kababayen ay
20: libre.
22: Libre. Pero kung moadto sa private,
21: pila?
22: Mo presyo kani siya og mga 7,000 maabot sa 7,500.
20: Mas murag 8,000 to akong nangahibaw-an nga naa sila ibang offer sa mga
21: mahal-mahal ba rin, no?
20: Mga private pharmacies. Oh. Eh yeah, mahal na siya. Oh. Okay, bisan kani sa flu vaccine mahal man.
22: Oo. Oh. Oh. Na.
21: So ihatag nga libre.
22: Ihatag nga libre. So moadto ra mo dito og inyuhang ipa-injectan inyong mga anak gika nga napirmahan na ninyo. Dayon ang kaning vaccine sa mga bata nga grade 1, grade 7, mahal gihapon ni siya. MR og kaning TD. Sama lang sa akong giingon, TD, tetanus. Kung matetanus mo ma, kuan mo ma, disgrasya mo. Kana masamad mo sa yuta, di ana. Moadto og oh, alambre, nangabildo ing ana, moadto og ospital. Injikan og tetanus toxoid. Duha man yun na. Tetanus toxoid og ATS. So, mo presyo ka na siya, maabot na og 600. Pero ang kanang gobyerno nga ihatag inject, wala ka na siya ibayad.
20: Mm-hmm.
22: Kaysa naman mo gasto mo. Dayon mo na, kung maunsa manggali ang bata, disgrasya manggani, dayon maadto mo ospital, manguta naman ang doktor, na injikan ni og tetanus, ma'am.
21: Wala rabado.
22: Dayon, wala rabadok. Ah, inject ka na to nemo. Reseta dayon ang doktor. Palit dayon mo. Niya gabiing dako. So, dito mo sa ospital nga mahal-mahal. Pero, muana ang doktor. Na-inject ka ni og tetanus, ma'am. Dayon, confident ka. Kaya na-inject ka. Mayroon ka ang ginikaran. Mayroon ang ginikaran. Oo, dok. Dito sa eskwilahan. Atong tuig 2026. Ah, dili naman, ma'am.
21: Pila din ka bulan ang kwan okay. Ani duration aning
22: ang duration ani nga kwe, ang duration ani ang iyahang epekto ani mo abot kani siya lima ka tuig.
21: Ah, lima ka tuig.
22: Okay. Sigako kayong tabang. Bisan pag na disgrasya sa tuig 2029. So, kung madisgrasya siya dahil mo ato siya ospital, muingon ang doktor kanus, ma'am, nandiyan ka ni tetanus, ma'am. So, muingon ang ginikanan or ang mama.
20: Atong 2026.
22: Na-injikan man yung tetanus toxoid ay TD dito sa eskwilahan atong 2026. Muingon dahil ang doktor. Dili naman ma'am. Dili na kumuruseta ma'am. Dili na nato ni siya injeksyonan o tetanus toxoid.
20: Okay.
22: So, dako kayong tabang.
20: Mm.
22: O na. So, kaning mga tambalag yun, dako kayo mapalayo. Dili ma unsa man matakdan sa mga lain-lain nga mga sakit nga katong gihatag nga vaccines. Okay. Mm-hmm. Kanira bang tipdas, MR, tipdas o rubiola, MR, measles, hastang pagkakumuna ni nga sakit nga pwede gali, mutakod ni siya sa iyahang mga classmate. Unya, yes. Labaw na pod kung iyahang kauban sa balay, matakdan niya, especially katong buros, matakdan niya, posible nga magka abnormal ang iyahang sinapna ang bata sa iyahang ilalom. So dako kayog tabang ang kaning measles nga vaccine, tetanus nga vaccine ug HPV nga vaccine. So kani kanang gihatag namo karong sugod sa bulan sa Agosto.
20: Okay, so August 1 or Agosto 1 gina siya sugod.
22: Magsugod gyud August 1 dayon magkasinabtanay sa mesa taga City Health Office dayon magsabot mi sa mga schedule kasi mga adlaw mangingana kung kanusa og asa ang injection asa dapita nga espilahan mo mo adto ana.
20: Okay sir, kana bang sa kuan kanang measles sa tuang kabataan pila po ni katuig?
22: Okay, ang measles pod kana may epekto po na siya 5 years 7 years mo nang usabon sang grade 1 mab injection lang sila usab pagka grade 7 na pod.
20: Okay, so nindot kayo walang sa ato ang mga kabataan, mga ginikanan nga nagpaminaw karon,
22: yes.
20: No? Okay, so mao man ay pinaka importante kay adlok manguna mga batas injection bisag ang ginikanan mahadlok ba no? Unya gawas sa ato ang kuan ano kay pangutana dod sa
21: yes. Kaning kumusta usab ang response sa inyong mga ginikanan niini kanang nabay hadlok na ba mo gi undergo nga kanang for educational purpose nga ipasabot gid sila nga mauni ana nga masulod gid sila nga una kay namo giuban nga mahadlok tungod lagi atong COVID sa una.
22: Okay, amo agyud kanang giistorya sa ilaha nga posible nga naay side effect yun. Pero rare ra kani or panalagsa ra kani kay sama sa baby pa ang mga ilahang mga anak infant pa sila di ba kada adlaw sa Miyerkules maadto man sa health center injekan ang ilahang anak dito. Dayon, na'y posibilidad nga ang ilang anak mang hubag or manggahi ang ilahang dire, ilang arms dani, dayon hilantan. Mm-mm. So ana apoy posibilidad ang ilahang anak nga magkaing anak pud nga hilantan. Pero dagko naman ang ilahang anak, so tudluan po namo kung unsay angay nga ipainom sa ilaha sama sa paracetamol. Kay paracetamol mo putong ipainom sa mga babies pa to sila. Ngana, dayon kung ang ani dani sa ilahang kuan arms ima-inject kan din manggahi, manghubag ana, tudluan man pud sila kung unsay dapat paghimuon. Magcompress og init, pagkahuman kuan na pud, bugnaw na pud ing ana. So mawala ra pud na siya sa kuan mga pila ka mga oras o pila ka mga adlaw.
21: Kasi kani ba pag-inject ninyo na ba mo ipakapin ni hatag para sa mo ilabi na sa bukid wa kita tambal kapalit magginikanan nya ginjikan ninyo ingon aning vaccination. Nabay libre gihatag usab?
22: Okay. Anaa kana say kanang tambal nga amo ang istorya sa ilaha nga kani nga na. Pero anaay kanang health center nga duol tayo sa ilaha nga pwede nila adtuon. Pwede nga mangayo dito kay gobyerno programa man kani sa gobyerno. Of course, ang gobyerno pod nga mga pasilidad muhatag gid pud kani. Kung ana amang gali dili mga maayo nga grabe pa, mas maayo nga mo contact sila kay tingnan man sila nga kinsay dapat ninyong i-contact ani. Dayon nindot pud kayo kay ang atong City Health Office open kayo sila. Ana gyud tay doktor gyud pud nga mo tan-aw, mo entertain, mo tan-aw, mo assess, mo inspection sa bata og muhatag sa angay nga mga tambal na pagilibre nga laboratorio ta di anhi. Dana sa City Health Office. O unsa pa? Napagyud tay City infirmary. Nga it kuan infirmary o kaning pharmacy di anhi sa City nga anaagyud ang pharmacy. Tambal nga libre. Napagyud tay pediatrician nga nagduty nagtrabaho di ana sa City Health Office. So pediatrician kay mga bata man kini para pud sa mga pediatrician. Anaa din na ang pediatrician nga mga doktor pod.
20: Pero sa kadaghan namang higayon na ni, na gani kaning gagmay kay mga puya pa nga makabataan, wa pa gindi sila tanan nga mga ginikanan na kuan na kahibaw ani nga dili ni siya angay ikahadlok nga naa pa mangyoy nagdumili nga mga ginikanan.
22: Pao lagi unta kay sa una kapila biya na sila magbalik-balik sa una sa health center kay para sa ingon to na instruction ang midwife kaning bulana mo balik ka din ni kay injectionan ang imuhang anak nga puya ana mo balik na pud ana. So karong panahon na nga nang eskwela na imuhang anak grade 1 o pila na may edad ana nasa city anyo size anyo so nya grade 4 dako na pud na sila grade 7 mas dako na gyud na sila. So pwede gyud na sila nga ma-injectionan. Kung ana amang gali mga sama sa kuingon dili maayo nga mga epekto na gyud tay libre nga pag-aadtuan nga libre gyud pod ang ilahang serbisyo nga mahatag. So dili kato ikahadlok, dili nato ikakulba ang mga panghitabo nga dili mga maayo. Kay kami pod nga mga taga DepEd available pod mi. Naay kami giinstrakan kami nga inig injection dinha anang eskwelahana pagkahuman mupuyo kami diha og pila ka oras magpundo kami kay kung ana ay epekto like mga side effect nga allergy mangani ana anaa kami dinha available me dinha pa pwede kami nga mo hatag og tambal mo hatag og first aid mo hatag og immediate response or i transport na mo i-refer na mo sa kuan kana mga facilities nga gobyerno tama sa City Health Office.
20: Okay. Yes, that's what na kay kwan about sa injection. Okay, okay. So adto na pud ta kay murag dungan-dungan man ni sir ang school based kanang kwan sana immunization og ang school based deworming. Sa may bot ipasabot mamorga na pud mga kabataan okay. Atol anang immunization.
22: Salamat kayo kay abot pud ta aning school based deworming. Ang school based deworming program kay nahitabo kani sa bulan sa kaduha man kini sa isa ka tuig sa bulan sa Enero o sa bulan sa Hulyo. So karong Hulyo hamon ang hapit na human ang school-based deworming program. Una pagyud maghatag mig purga atong Hunyo kay anaa may mga recipient sa feeding program ang mga eskwelahan. Halos tanang eskwelahan, elementary school. So before gipakaon sila, pakaon sila kada adlaw sa mga pagkaon nga gihatag sa gobyerno, purgahon na mo sila. Kay ang mga nutrients, ang mga vitamina nga gihatag, gipakaon sa ila, kinsa man ang nabulahan ani, mga bitok. So mas maayong purgahaw na mo sila. Mauto. So purgahaw na mo sila pero wala may nahitabo nga epekto. So amo yung gipadayon ang programa sa gobyerno nga school-based deworming program sa bulan sa Hulyo.
20: Okay, so sa mga dagko na po eh, ano, baka nang deworming or purga?
22: Naapod, pati naapod ang high school, apil ang deworming.
20: Bisag, parehas na to?
22: Bisag kami. Kami, nagpakita mi nga nang inom kami. Hasta ang mga dagko, mga health workers, nag-inom pod. Pero, wala takabalo nga na ato'y bitok, kaya nahimo naman silang tae. Nasagol naman yun sila sa tae, nahimo naman tae. Pero, kung daghan na kayong bitok,